0: gala zoro krantu a faledoni sudan ne faledoni sawa mada kranga isoro forest kamdoni wachure makwema modunza sudan zena ma aden krantu sanado dayan alan diol wa mana da furum nyana ma lande bonuya soro forest kamdo rubtu nande kala maududo zanitena ma aden bayendo haturo diol wa mana de shima sabur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sabur go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba alaika jinda watukliwa
0: nda watukliwa de
1: alhamdulillah usha furaskar mari daga turo
0: la le usha
1: ngala si aisha muhammad manajin guru ganga mare wakil karfa radio prince
0: ngala kakala aisha to magana nda ga mon furaskam alan
1: a niya ga kana tilotil ro niya ga kana
0: na'am abi gullemin
1: ya futi ya da futi biya shi kana furi me gudduna ya dai arma ta sare nigeria ya do ta kamallar da ga kunno ar gozan ne wallar announcement sadin ngo kunno ar awon ga sha so ndana ya sai yim ga yar da kunno da so din larda ak e kada ge amma bulalan ayido ni wajin man Nigeria nan awashima da sai wa zana rumin giya awashima har amiru wurma zai ba ku ki so waja biyan Nigeria tala ad tak ki so sai ma tro kaze yeno da awaru gutu am kuradi an jan di manzan nafsa awaru sare na sadu saro ake amma na putular da kuɗin ID a wala sai ya afredin ID nan tana har kawon yan gima kuma fitina nan tana ya da man bari mini ad za women to za women da tawur a wuri kuɗi ta da zai din a an go company dai a wuri suladin din ngo is price the audits the list kun go trainer announcement din am tsoro ka umma we ya rufa radio ya jirin ga fa radio ya larga gade da duk announcement din ara wallo na ma kam to ruburan fanzana da suka saya zukin ba amma kin da ku ya Allah awo buran naira dundi so du'u so don kule ni me naira du men ya ko gele ku tsuna aware sai san je kuna kai ta laye bayinan wallahi aware ka ziya da kuma de ala karo zar imani kan jima rita laya rukun sa an da ala da sai ya kan ga yau mara su da
0: amin
1: rabbi amma nan lar da korne da sai mo da ziya an da au mana da manon yin da
0: tun mana
1: da
0: mara
1: ina bai ya rabbi
0: amin gala ni ras kunya amin rabbi niras kunya na aisha ganga mari loktu magonon paris kam da botro koro kawli mahaturo ngo kam laifal assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya
2: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaya sale bale ga ahmedu
0: alhamdulillah dufande
2: to ajire isa musa mana jin go damgare ga ko tafe
0: tela zoro ba isa musa doni gorogoni damgare
2: masha allah ndaka sare
0: alhamdulillah askara
2: ya mashallah samma faras kan fa mawdu hangana wewo a okladin ne hakin be foto ni gisan biya ayo gunde
0: gai
2: amma ayo kura ma dai sai sani da gwamnati sai ma ayo kura a wadi kiske tro magana hurtu da sai ma yana za kuma a gare nan yana wa kasuudi ayo hurtu da hurtu da noza amma sai din noza nai
0: gai
2: kiske tun ma da ma le zamana ayi nan karo a wadi zuwa gudzaya sai ro kiske zai a wada kiske na hun wande a wade nan gayya kozi gulzaya a politinai
0: dai
2: yon ni kasuma yo awod zoro yu ne a duturo isin da dinin wa mojin bai
0: mojin ba
2: yo sai kasu de ai wanza de sai ron naira wo sa sara naira yarwa da sa sara ya sai ya au duniyar ron au du so sa sara sai ye
0: sai walta cimbalata a wada walta tatto karo
2: yawa
0: sai da ganar walje ya sai ya faraksa
2: a wata rana din yiwo madano nun ba
0: yayin
2: yari a kunguna sarana sai biyo kunguna tarana madin dawo yero gozen bawo sai yero naira yero da gana zaya sai naira duniyar wo makara sai dai a wasa yero gana zama sai ya kawo sai
0: alama chama madane ya
2: aiwun yawa sai ka so duk shi ma aiwun zawo amma aiwu kura dai sanin karai
0: gai kirtar din
2: kara sanin karai a mana
0: tere
2: ama kelewante
0: no ngela ngela baisa musa doni gorogoni damgare maudu walolotum nyandero kauli mahaturo nyuras kunyana go kam lifeal assalamu alaikum
3: wa alaikum
0: wa alaikum
3: salam wa alaikum maudu
0: wakirinda ndawa tikliare alhamdulillah ndufande
3: kuma abdurrahman gawo bakasi ngoro masama dane wakil karakara de
0: ngala ba da man uje kan shirin modu wadu
3: modu kai na amde birni abula biya san masoro wa tire sama na si kudu garsar ma amsar ma biya dole ta dinne ya kam gino gana da rasu garda ma su dubo sa arma min siya da lengi sanar wallahi ba la ga dinne ne era dumi da kwatu ana nan ka buri yo awar ayo kun kam tala rasu a wajen ba rasu garda ba kuna yum yelin gardi ne gudunya kuna bullet go kuna sinin go kuna legrain go ko kuna dikila wallahi bu fallan magarna ne gudunya a wodo ne ya gudun da kana to are kuma mun ne wodo ma shi gwamnati ne gwamnati da ke company da kala kan jama'ar tanda abu an musare a wadin da gina san train ne ya fulu ba da zauro ka biya da
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: ala da na cikin lefa lardin da borna ya Najeriya sama ce
0: gala zauro amin ya rabbi gala Abdurrahman don ga ba kase lokto magon faras kam da botro kurani ma kawli ma hatoro go kur kam gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da wa tikle ade
4: ya da ya modu albar ma jin
0: modu albar modu ta magana modu da ga maro ne
4: a ba kana futu do no kuma kana furina ya gudu na da labar samaro haki ga maro yi sun ga zoro zoro na so a wado su kana da gwamnati Sri Lanka da dongal mil gwamnati ga na da a wuru furu so dono dono tsoro a wuru na ma da furu no ro na ma ce ka so ma da ai mu ni gindu ma yes gina ma da futu do kuma ka so ma fa da koru ma da ni gudu na ya sai kuma duhin ma to ga kare zana kuma na tare kare don kuma ka so wala ne mun kai ta rim sai ni sai ro no tele mu wa dimin amma zuru ro no ma ai lu amar ma lu an kara kon dum bai
0: ai ke
4: su kuma gwamnati da kata buzu awa gwamnati from the kura
0: sai
4: su gwamnati kata buzu ma tun robon da furu ja to da zamar ka bu sai du ko la zamar ka bu zan ai su kuma gwamnati da gona ya ma tun kata buzu ma tun ya ni da duro no ke son da ini ke yau na sai kai kuma fatu do fatu are kuma zo na ruwa are are awa garbe zo na da sai ar ma do kuma kuna do na are da sagare mun na are ala an da ni ke
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala modu ni ras kunya na lokto ma gonin faris kam da botro kurwa da ma andro kauli ma haturo go kam la ifal assalamu alaikum
5: amin wa alaikum salam
0: ndawa tikila kiliya ta amin ya rabbi
5: barka ma
0: jama'a tikila kiliya salai
5: kuma zan na gubiyo fomfom mare bypass
0: gela zoro ba na uje kan shoro fas kama da no
5: a be fortan sama fayana
0: gai
5: da ori ya kure ya kata professor nan da ji federal government da burunde yen da federal government da shi ma misalo iri central bank la romana ziya central bank ya da gum a jiri banki a gana gana ro da ko kuna tarbiya ta ya da jama'a ku tarbiya da mu indi min jire kuma ki am do kuma jire siminti sala jinso jire am ngai kaso da sai revenue zare da sai ro kulu zai da wadi kuma da kwa bana sariya industrial da zanga sai tikin zara ai rasu walja da isa akuto inji audo na kuma rumi ne kaman ikone da re sai rising sigan da isa kaze sudin ai kaze sudin no misalo jire kuma siminti so ada na ngon chato da nima sati na radu cha kun lokon bula da sarajin bula da ma kuto anma ari nan ka dro ko a kutu tiri an gala da isa kalakal zai ya ha an yi rabe ne dingan ya a wani yawa da kone ai wa jin price control da sai gwamnati sai ra kuna ta da kuma gwamnati tallafin da girron ada saura a wani su zauna na ai kin din ne misalin jiri motola miliyan fallin kai kusa ya kasuna da yalla dikin gullume ya ban ma da wa ala kaman da duyar wuya san dike gullume lumiya ga nan zai ya miliyan ya kasu miliyan indi sai urbari wa goma keke kalle ya inde mun gini yuma sa indi sai ya lumiya ana dumi wa fandikin na ni ku sai mu dokira kuna har sama iko na lurge azna simple city kuma asani misalin jiri fero la ya sada nana du yarin di yarin ta sai fa ndumo aran shawal mi so din fero da saudin kabor saudin ada ni man duri wa urbari wa sama iko na lurge rising sai ya kana di goni min kawai su implementing su din do dai mana dai yanzu dai dai kwa gwamnati zero zarcho kampanya zarkin kam gero zarkin diri ade yanzu a wanza in lade federal government dikizin itare da nima kurun je montrele no university level sama sai je da iskirisin dara fele na haral boni men kazi a kan bar wajja kan fere hangan da adoro tsarin ba leden kam gona taro da ke lewanci no
0: salamu gela zoro zanna don ni by fase loktu magono parce comme dabo tro ni ras kenya da ji sau loktu andre muskalin son karanta kanadi ala bijiya Allah ndiyo wa mana da krabzanya kuro Allah ntirim doni parce comme doni wa tro ko ma do kashe modudo kuro ko de zanne na male shima kala shi tamando a siminti mar soro saadi alan fu ne ngaw ne akurade ma sadina tano so futu doni shi jemi so azamdana kurade ma futu doni shi minister doni na sha garra kurade ma cira cira yama de shi ai sulu karo kutanda benzana tano so kala shi tamando sare ma de gana yaro lamadoni cira cira de ya zamdana hatta lamadoni shi jemi garza fala india sadinda sam so zamdana shi bayin hazana kurade ma amdo siminti lodo doni soro do kre porno yar sandia isurun dalilan za boyen zana tamana awaron soro first come shima den zade na mar palfalo andia ga wai kurade ma current na kurade ma sare so to not mandia beji da ji haram current alan drenum doni first come shima de rukashe kamalo kun de sa tulur kalkal lokto har kalkalin sawan chirai hadiza daud ya ndiro hawra gre sa tulur da krazan kalewan sha karinyo
6: Assalamu alaikum harami krunto so so tusuro kuro adima uso andia krunto hawra andara sonni bro salkin kala hawra da gonge fano so fitina alam kate barewa alema kurmalim shiyen am video luko uskunye anaskun zafir tana create Niger island askralar Nigeria ya dake nasarta bitirin ma di donin zartariwa isuwa penya zana ma ada kaltana kre Borno Island da dadira mero hawara fanuin kla gaska doni da kirshe dinai 2026 World Cup ita gatin ma ade larda Africa us rodin ba collect 9 Kamil Hawrai Fitna done lamkate barewa ade makuru malim shakri Niger lan wazinan an fido loko uskunye anaskunza firtana Kamil Ben ade ci sawan kira shati malawon mangune lan fano
7: lamkate malim shafula tayya ade ma jami do intilam kamukwe dilan imlarafa kinta julaye de kanzu falsa do ni filko ara kana dan dina so an di paranzaran luwala a fitna wazu alama tadir amanza fido loko uskunye yalo na surobula ta gina ifuma na rafie kre Niger yala da uzanlar Nigeria ladin sana kabla falsu Ibrahim Musa bulalan da na malaifa haure premium times edro ben nasidin ladun wono brosalallah malim shafula ta yaso ade jami tilam kamun ke edro butirma tumza alama tadir an fido luko indin ne ya lorzana kambonza so kama kishana duriya sinana ade ma am green zale zina son kunten ade makuru jami do tilam kamun ke de surum mo malim shafula ta yaso edro butirma tumza alama tadir sendi araka ya lorzana sina ade ma dereram kre Niger state police commander notina ma de waru mazu wasu abio dunde mai laro haur soro fitina wazina madato sin ladun wono kamaro su an ba na ida bapo sakin na kasharu kuro abi suka fitina duwa anen klan kula sha ta gattiya solo dinaro awwa zina duwar mazens ta wadacina
6: jami bilaya adai makuru karwina kana sarta bacirum da nin zirtariwa bandit ce credo in katsina ya lafite lar Nigeria ya adin kalzana in klan wakin da yana na hadiza mustafa hawara lipsina
8: zirtariwa da ne muskon bari mi aro tare ne sandiya banditin notina ma adai bladiya da ne dan sarilan notina hukuma na mulin fashi credo ne katsina so bacirum ma sarina imtalawa kinta da ne jin ne ka fiyaka sadu indin findin ala kana rogle abi falsowa zai klan tidama da ne falla hawara ya wuzna kare katsina da ne alfurjin radio lannotina kwa sarik salisu dan susu lannotina ma adi yungo karyo ne andiro zawo done telefon mana lan klasna
9: rana salasha ni yan bindiga suka kai hari
10: yimtalawa kuma an bari bunduwa babura kuma sun je da bindigi bulade done dan sari sidi hukuma na malum fashe duro keda credo ni kasna iduro doctor sandiya isana adin babur shi diana keda kuru sandiya bunduwa kura kura misal da bundu done kuma AK47 da muskan zanna bulade isa katamo kawo bulade mindu maro bundu chuntulan taraden ade doyi sabula de drokatam am tiu lorza tungawa ade lan sandi kuma duri bulai ngai kla koy ma de sandi anganja da sandi anganja zanai surolan da tonda hatta sandi kuma duri bulai de sandi zatar doyi muskon bundu ai sana ma de sandi surolan sai kam tiu waso da lorada konnu sandi rapitu am da tiu lorza na da daji riza sandi kwaza bulan de da chosha
11: a mangawo dilan haura fatina tamuswe kuge de zau fangana so yayin beji be tarilan kamar kuran sa waina kasho be amana de gaya da ruma kuma amsu da bakalangan su na tana zona kuma ambaladiya je so ade kasa da goza amdoni kuma sanjiro butun tumze ma ada ngan jite baji da zana amma o kaune da shi ma sa kuma butun ma de da waja bana na da di
9: fito suka yi fito na fito da su aka yarta mun brandin diga suka samu suka tsiri
8: na shado ne gwamnati done kire ka sune Allah hawar lafan zana mai kulbejuwa klan chai barun gojiya odane andiro kalaks
9: gaskiya har yanzu gwamnati bace ce komai ba
11: kuma dura gwamnati da ai magulti
9: fitan da wata sanarwa a hukumar shi akan wannan lamarin ba
8: sandi jami done hukuma na manumfashi kire done kasne ade te daza na shahu gwamnati done lardin Najeriya ade ma gwamnati done kire kasne ado langurun za hafsana
6: Askralar Najeriya da yake nasarta biturin marunin zartariwa iswa pendi ya zana ma'ada kalzana kire Borno ya lagidi lar Najeriya yin Kamil Benna ade ci sawan kire shi ti malawun mangune lamfano
7: Askrawde furto gerger kriwe ya lagidi lar Najeriya sha notice operation hadin kaila notina man da suna maso ade biturin zartariwa boko harame a iswa pena ga daga rilan kana sarta kalzana suro kire Borno ya lagidi lar Najeriya rilan fato haure fiyar Najeriya dai imlarfa kunta July dai kan zu falsa du ni filko ara kinalan haura lufsina dai flezna lokin tawjun ne dai kan zu fidir ko laralan askrado en girgir kriwe kin men fidio luko lar mi sha 149 batalio la notina man da suna maso adie lokto den sende moto akarab ka kanji moreta dir sendi me luko ara kin ne ya sordenland butirim ta dubanzi tariwa boko ara me au isa pedakal zana me au isa pedakal zana diol den bladia grema kaure lanster black arote fuma na mobare kre borno do suna ma aden sana adu sonya diol gultina ma allan bari mi 13 tariwa rubsana ma gade gade inde chizu moto karab ka kanji more falla bannazu moto girtima falla lorzu am inde te da za zuwa fanzana hatta ka zalla askrade newtonar kanal ipe isa da son kunten sonya askrade kana sertan zitariwa gultuna ma ada yoksa la za so lorzana sana ade makuru surokin tajun ne de ka zu fiak sadu ni filko ara kana la askralar najira de kana serta butrum zitariwa boko ara me isa peda kalza sendika da lorza la za so yoksa ade makari anza kriwe so samuna surobula da kurnari fuma na biwe kre borno yela gidi lar najira ladinsa to sadana
6: ngawdo ne zirtariwa boko harami ade bilala sahoma na askrau bakri borno ya lagri lar Nigeria duro maranta rubutur ma timza majira goza le zanayin gwamnati don kire borno ya de amarya cina kla maranta bilaya kalan zakturo kamil hawar ade ci sawan kirai aisha mustafa kulomi lamfano
12: Tati na wala na makinta April le kazume odiria sadu inin findin luko unyalan zujali muskon bari mai butrum huma na chipokero maranta do ne gwamnati e ferwaye dro tumza hata sendi e ferwa kam yet indin fitulurin luko arakin e gozali zana gausa min indin ye ilan majira maranta e daga de milaro deltina sudokin ta mai kazume luko una ruhuma na askara ubaye bladia musa edin majira manti e sendi kam gananziya e kam fidion luko indiye in zurtali ade goza kararo tamuna ade ma aditi amso Chizin ilan sende bilala saye huma na askira ubai chai dien. Majira jara wa kurzen kam fidi ya ukila ye goza lizana. Suron kam miwe isu sa isana. Taktin ma faraskram doni ma renta hafa iti isha safe school initiative la notina mada. Gomne tiye sadu indin findin luko ya kinyin kirturo sukina. Kuruka maro chudo roku na tawadir bilion miyan fidion luko diyo ye aduzuna. Gomne tiye ngu soro au akai wajia aiso. Katapro gojino commissioner la mara ilme kire borno. Engineer abalan wakilbe kawri jinlan.
13: We had an emergency meeting.
14: Naptuta kutakwe de andia amura huma na askira ubaya au falo daena. Mancha soro bula litilia la. Asa tulla da sandiya zanyen loktularo
12: shi maranta so zurifo bayro zaktusu ade sulhularo sudinwa dr baba kura abukar notu mana shalla maran zurifo a wuzina ya jawa kalaksinlan
15: the sikilan da club butrum sodin da dr shi wa tawo da temporary solution ku den loktu ganar zanun da wariyanum ladi mambiro no ma ga wariyanum bijim da ga wadum da loktu ba labar kan ne yi shikara kran da loktu dumbe ma jarawa da tani na o exam da ne ko sodin mare ke loktu dumbe masala hau shibi aulumar rosulu matau
12: shi commissioner engineer wakilbe ta watsin lano no sendi majira gaps na jarawa da kurzan

0: gela zoro karantu uso andia karantu kwae kuru uso kunshoro pela doni first come do kutumgule ada ita gatero futu ada ta de suro first come do kutumgule alan tiore wa mana ida furmye nandiro rokta ye nande nando dawa son bonu tano so kutta doni nando so da wozna da lakando suro wozna da kurade ma jemindo so da wozna da bayantu kurade ma suro bayantnan ande krenye falla mauduro gonye ande samason kalti shi maudu shi ma da hapkuye wone mare shi kutu do kutina maduro loro ma maduro da jihara mi karantu ada shi ma ferno doni shi pas kam do kutu ngule ade soku doni mauduro shi kutu kampale da gotia da ji maudu shi ma do letu so pas kam shi ma do watu wora soson fato don dara son yalan trinna kara karantu lokto ar kakali uma pas kam da au kala kuris doni pas kam da ita gatia nap katama alhaji gaji maidu kurade ma lokto ar kakali ngirti diolo wa mana da farmnya nande bonu paras kam chimado saramo garo kurtu botia kurade ma wa doni shi wata so kurade ma lana so kariso e wata diolo wa mana doni bonu paras kam do rubtu kutwando so abai nui ma tandi ma sabur usku fal diolar fal usku fal dio aras ko sabur abmi sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar aras ko dio ada boni ma tarere toro pas kam do rubtu wa alaikum salam dawa tikliya
1: dawa tikliya
0: kliya aslede
1: dawa te
0: kliya aslede fantina
1: amma mana ba antino ma malum barum fatima dawa worowe
0: malum barum do fatima ngurae golum
1: wa ge kwa bariala
0: ngala malum bor huse kin shor pas kan kutun gulero
1: yawa kutun dere kamadu dere one gwange mare kidone isu kozuna mangao monti kula gumna yare wallahi bladi bindiro lazina tum maronji kamjin baduri adan guro gade uniform za montia na islamiya isa linta sokuriya kasaltai sa yakufal ba bari fal ba bari ko ja fal ba asadin do amza so mai maza isa gozai ande cin kamaru yade wallahi andiro gwamnati a wulaya sirin ba
0: kamaruru njia
1: njia wallahi na shi mare nji kamjin ba da fal wa ji kolumi a election amma durin guro ya so dunno zana leta in ba gidan dambela ko sallah shekwari la london la ango marila tashan ba mala ai san dai isa ya nadin wallahi ji ya tsaya ce gidan
0: ngala ko to mara ala sirya kan tana malum bor da ji ala karantana walzu kurala gonu fara tumaro walzu amma donin shi labar cima da wazina niras kan yana laktuma gonu an dira boturo malum bor patkema go kam lifeal assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum salam
2: ba dai ka jira ni dawa tukliya sai sai umar kana wakil karabara da kurdu
0: ngela kana hoje kan shiro fas kam kutun gulero
2: u kuti yari kuru sawal do na 33 kuma na do lai kuma an zakka so jayi na fara da lai yari sauro na da su da kulti kwa gura da mangile wa juri matin da kuma juri suro bura yari kirewa da shi tipan da kaza na da express sai ba kawai durong durong wasu minti pizza pizza na shi ma dawo zara juri mota musamman maro bura gare ku so to da isa karau ma wallahi asuti kam gayi ni sana nguro na don asire kulcin adun nan karo amjoi puma so da na shi ma ro sayro gulga wazo ya jin tiron puniya ro da za ko zangana za shi ma ya ka kallo dan na gomariro gani na riga badde yana da wallahi mu ko fallo kala sara tun yin bura da bakiran choro kwaye ka tarwa da
0: ngela
2: ne kutun kulta sai kun ne dini ne fa dan bune da ya kunu saudin bawo kunu aje a majasa din sarin sarin na da yero karshe kun ta wuya sha ko a isa kun ra magan sabari zai aje in ammo kuma isa kuma ayo na sun zure a mita mita kan an da lamba zazara kunu ma saudi ba da ayo mita zaro a mai sari kuru an kunu sa sai ya san dina riga ba daya sola part of president ne kun ten sola sakka yo part of president ne ma sola sakka da ke nan kun nuru kun nan su zauyen sai maro biaro ka tiro balle ta da rasu da ajin sala gawai alama mun je ne kawo biya zai kun nan za kam zai sa a wa asoro gama riji kare kawo biya bai sarina dai picture sola ro kare kare kuma da ita da rasu da kun nan za baya nafsa gawo nafsa na kun nuru zausu president ne panduro sola ki koma tarada ya india jin a kunu banga da jin ba ya sulan president sola chokopato gredira roma tabar ayan kinin gatin adina karon yan za ko nuriya ya sai bawo ba ma kanto nazariya da solar ro gaba daya kana sayya nepa injin garibiya aja kutaro sakarariya nafsa so dai wannan
0: ngela kana nya kare dana ni ay surofas kam aden tanaso andiro kutan ma bo intro tamangana am gade nya kare zana do go kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: ndawa tukleo
3: ya sule alhamdulillah ba lai gadi usha kasadra ala daraja sura
0: amin rabbi
3: ngela sai aisha muhammad manajin gura ganga mare wakil karfa radio krantuye
0: ngela aisha usha kasadra usha kan surofas kam adaro nya ay
3: ngela da wuri kutin ya da kalamas kina amayela na la lami su bi kama wuzu bonge club line workshop ar ka ta sanya ramda tulmas kinar sai rata da zakanin ganda ro bana da atdo ka dar loke manangana do ne sai shi lami sun gawai manangana da honorable Zainab Abubakar Fantina gawo program da ta mutu ne alama do rede wa bo da club maskinar din complaint do sabina ye su kinan karo wuri a wangai gulzun gai gulju sarugun yin ba shi ma director wa bo su kinan karo maskinar kire gana so kaman da zalim tuso ka fura ki so tulu yo kare da swati yo ha ba lai ga ji kuma kan me iso ro naira million falte maskina amma mallo gaba daya san me sa totally ci duka biya kan mu tsoro dumiya mai yake guzai ai kan me uso wanduna amma ayye kam indiro ce ko au kam ya kuro ce ko ma qur'an bai ashirin wa zanar sai ma kita am gwamnati da guzai a wattirin borno yajin ishinan wallahi a wafan zai ba ma ba zauro karo kutan da fule zana a waka a jefa ya surodin ta dina kurma na club blind workshop ya lan kaula ga wai kariya na sari na ma na dan karu su za su a waka da kula din mana zana kige su kin marta kanadi gonyo haman da su an jin mun lewo kam ga ma jire gana a wuladiya su dinna kalla fini min ngala ga indo ne balle an dan maskin an dan gwamnati da kai shuro longoroto ya an dira karo da su din dro sai so bai nan din kana nan zalim magana ta awula sam na guzaya wallahi akai duka da sanin ba lai gaje ya yi suna kado sai gwamnati su rufa zain ba gi fam zain da su kana kadro a kiro ne muku fu ma sai roke da rawallo ne maskin na man zanji mal da salo sam za ayi a wadi nai dai a wani roka man dai gina zuna Allah zawar waljina
0: gala kama suna iya sindi kaza da ladu a wadu ni na indi boso a wadana ma har suron nan adal sadu
3: sadi ya kawai ga iman da jire gana da kada rafiduna
0: gada ala lokacin ya kan zana wanzu
3: suna da wuri da reda jiran mashru askar gana ala darajan za hafsu ala herres suna da ala mizan zingana su sai nan ya shiro askar yana da sai ya ala fanzana da wanzu ga ayyado ne min ya ala maskin na su da kan zalum to sai wuda ku turo ciro ko gala ga wallahi ko maskin
0: gala ya to mana ka wuri makarin zana ro doktor
3: amin ya rabbi amin
0: gala ni raskin yana lokto magono forse kam da botro kurade ma kotum do ha bentro go kur kam la efal assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tikala ha
4: da kira ba alai
0: kira sai dai
4: da fata kira
0: kira sai da mi abana ta wanda fande
4: sai ma ta mai nan goro adam polo polo waya inda fi ya ganin cikin da
0: gila zama da masa wuce kan shar forse kam kotum gudero
4: kana mai mana zana kala kan ne mana zana da
0: na'am
4: kan nuwar da netke ya kalle a timar faida kin bare kan nuna jira ya
0: tuma da tuli ma ra
4: a timar faida ne ma shi ne da wucin kala kan ne la
0: kwa son ne sai rolle ta yana wa dirin guwa din na wane mare da da wane mare ya wai kanure termina buru tumatin ya so linta na mare
4: ayyo tumana a wurin ngalajin du alamaran du asini minya awo sayo so ilen kamlama chenu sai kamlama chenu sai yanga wajin ya ka folmar 24 hours so kanu najeriya lan nafi wani abuja so no ende lekoso ya la najeriya lan galse makallu 24 hours so nafi ruku sami wuri sunna
0: kurkuna de sawo san adutin pantin
4: kunguna de sai son adutin ndawlan pangalan na bornoro kunguna aduzai no baada
0: kuna konere
4: kuna kanere
0: kurungari ne kjiro fondui
4: kuru andie asana ala mara kanurungal tema aya kusuro kanjende amma kuna dien na bornoro kuna ja zaino bawala yo le kanwar ndararo sari go kuna ja tin kanide to anjimba anja za sai na anjima kanu biyanye no sai kuru andiro ngawo e ba
0: kuma ya masanya ai kutum kuma
4: suro ben mari ko ba za ta fi suro kan nutu wandi ba nan kadro wande kala kan ne mana mama na yanda ala yanda ko li ne kam ala suro ko te zana so lan zu ki wan dro skin a suro ko te zin yabi annabtu am to da suri niya san da woro mana ne mama kan no aran gala jin ba
5: gala na iso ne rama da kuma irin tumata tulin ba dai kuro ala wokti dai yo dole mun dai ba kam da dai to magana ben makaratina masama ina rolin goro adam koloi gala zoro harami kuntuso daji kaudoni au botun do faras kam da goye kunyandro ndale nyi fulada krenyesha daji oltesha soro au nandido bonwa maden krenya falla mo duro kotro kaudo fulada krenyo

0: kila zoro current file doni music ara kringe wonen justin forest kam doni kutungule fatandara soneda krinyana kara forest kam kutungule ala ndi worwa mana da forumnye nende bobonu nende kutwanu so bentena tanaso futubro na ampertena au fernon pertena ya shi am india kdioma boza soron krenya falla maduro kutino wada tena daji lokar ka kalin current girti soro nende bobonu maden wone mare falla gonye zandetro kala shi lokto banabara maududo gonye zande nyamade soron shima kala kutudoni shi a masamai na benzina kurade ma kananga premia benzina tanosa kala kon nurdo kono lentar ke mar futudoni sende shi nur kono lati ke are shi company doni nefa au a yola electric distribution gulte made futudoni shi nur kono lentar ke kunjo mar ganairo jemiso asirin bai tanosa na shadoni sande main ta tanza doni shi kin tawsa da tuma ndo woto ma shi konu aw nur konu lantar ke gutra mare kin tawdo fradman shi lokto doni shi awa gutra mare tamtin wala ma awa palpalle alama fitulo re masarin ba ta no so soro kin taw gutra mare da ji ade ga nairo shi lama doni jeme kuru awa doni shi nur konu lantar ke mare marad manzi nguye kurade ma kalan am kada kananga ita ga tsena kara da jigile boto jeri die soro forest kam shima den woni mare pandani wolono ma lamar shima da kalkaturo diol wa mare foto ada ta de form gata ma super usko fal diolar fal usko fal dio aras ko super awin super lar super fal o dio indi super lar aras ko dio 081 4918 1460 awin 090 1542 0964 kuntu ma kala kurizen first come da ita gatuma alhaji gaji medu go kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kiliya
1: alhaji gaji medu da wata
0: kiliya kiliya wasu daide
1: barka
0: alhamdulillah dufan de
1: ngela
0: ba guru su first kama rubtu ma kurungo maudu ya gwatna wane mara da ga mama
1: yo maudu gwatna
0: ngai
1: yan da maudu ruwa gutse fange
0: maudu ru jami'i kala fiza ta naso na shado ne tattib doni shi company doni nur kon letter ke kun joma ne fa ade sendiro chirmar gana ero sandia sendiro kutte ku ru ande sandia har tinne sa sandie kalan
1: yo awu azana ari lamar ne fa da da ade ma ade soro tiwon kal kal za an yayi
0: hmm
1: isa da awu sedin mar gordo ka ye ko ka ba ko nono ma wa
0: sai ben tiya
1: na kan ne sai na kan ne sai ya kamma so gam kuna moni yo kam kan riga na laso wanda na kam kana maso wanda ya kamma so kin tawur da jaye kin kuna na zama moni ya wodi ki sallo ta kai da ginata gurun gairo awan gairo sariya gurun gairo awan gairo sani adde ire tafi fatar wolona da di guro so sa da kap su ya shiro kan ne sai awan gairo no ada gurun gairo kan ne kalakinyan ki awan gairo no ada amma gurun da ka uyak man kan ne so wanda amla aka wanda ya ce su ranso wanda na burkin tawar da jiya birnin ne sun kuna da kalkalci ne ta mon adina kadu mu wanda ne wannan tun da mita so ba da nalade
0: mhm
1: adina kadu da tafi so kuma gidi da tsara mara ci ngoro duro sanura awa ku ara ko sai no ya ko sai no ya sai ya kurunguro shi ma da tudu yaro kalkalci da ita ma sannan madal sai sanna
0: suron no atara
1: na'am
0: misalo suron no atara
1: suron no atara ada o mind yo kuro solo ta za so ndanar no atai kur awan zairo ngurongo ye tondo awan zairo ngurongo ye tondo kuro kanta wela din awan tiuro tondo kiro kuro tondo ne nyai
0: dai
1: kanta wela da jaye sun moni amma wallahi ngoro la kan za ban na ta kawu kuriro ne zuna man tanu guli sori kuro kanta wela da ja am kan ni ka yau so wu so ara tsor so ndana da sai sun kuma kalkalo na za moni
0: ngala
1: kan ni ya wadi kai da kalkalo za za kuro kan ni kalan zam dum futu da am tar sai ni wallahi sauro alama kuta
0: ngai
1: mon din da lamar arti da katam la goda sasa sanja andiya samma so kalkalo lenyo
0: ngala ba guruso nya ala kawli mara karatina bolzo nyoro aska nya lokto magonum paras kam da botro ba guruso ni ngoro simari bo holle ngokor kam gade assalamu alaikum
2: alaikum assalam bale ga din da sunda ta
0: da wa tukile ade
2: la sunna ya mandibo
0: ma sha Allah ndufande
2: si Aisha goni Muhammad wala ni mante
0: ngela Aisha faris kamala ta magana maududo kutum gule go yana ma da gamaro
2: ah kila kila raka kana na sakoni ni fayan kana
0: ngai
2: mor kono ne fa yar sai a hankali dai
0: yawa
2: amma tana yi an kura kala da zan tsada boy tun mara mun da mor kono ya le tsaka kin ga sai na ai wata idan kila ji ni tsaro ka ta ko za ko na ku tsan da na ga ni tsaro na ga in ba ai ke man ruwa ko ku tsuru bai ni le tare kin ta ware ka bin ni ko su ta tsoro ka mu bin samba amma ka ta koro ku na ga za ka ni amma kono ari a kan kazi ya to ndiya dolu mana zain ba so ya ru yan go zai fara lu ya buru iken awala manye ma hangan zai turu ba sa ta ndir kono ta kono ti awa ku ti ya so lo dai sai da kuma ku sai an kura le mo du so lo sa an dai ya sar ma manye dan kuma zan kuma yar kan bo to a wato ma izu na sha kono ne fa ran duka ta re su kono ne fa sai su baro wal ja ka inje su awa gare ga kuma wannan dariyan kantuwar kutu daji an kura don da ruwa tare ko farakin bone na gulturon bariyan ba na ma du soru sa ga shawara sare
0: gala
2: dan andiro kuma inda azura to da dariyan lejin mar kutu ruwa ne na kara
0: gala ala sasa da
2: lewan kin amin ga farman da mamura din ga
0: gala masha Allah dai won yau niras kin yana insha Allah kuma gon faris kam da kutun guliyara boturo kurunye sur modu aden ni ben mahaturo da jingo kuro kam gode yayi assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam wa alaikum adu
0: ade ndawa to kliya
3: kliya salai barka
0: alhamdulillah dufande
3: ala ila an gurun garan nambe
0: alhaji la an don gurun garan nambe ala ila an ta bangana a wodoni moduro zande nyama da nya andiya gamaro
3: bangana samma so
0: na
3: kala kan ne fa
0: ade
3: shi kan ne fa yare kuma amsu da su zai ka mita sori sanade mita da tayi da shirra manfara hanga gullu me shi mita kuma ai sodi mari saudiya irin fannin mala karab kimiya jira ramin da chatcat kuma wayar kimina dai
0: gai
3: lenin kuma da biyar miya recharge card dai yin ranzali a kurin mita mai kimiya kuma da ano ya kam ne fa masa fannin min daji ba kur kuna da su da zina la kirce biya manar gojin jiri kuma ya manar min akai
0: gai yo adir kuma auya sukuna ya soko shi akai do wala no ma kama mana don jiri skanta don biya awala an gaiso masu pandemia isa ajiriya kalo kuna to mai da nisken kodina
3: adu manan zuma babia sai ne fa ido fannin markin she ma sai ba
0: nyawalin halkala men kayuma aw yuma fa da timin
3: a shi mu yuma fa da timin waya ide biya da an rolo na da an kursai kalan zarma dole an zaro isa kan ro ci sai ne waje don ga dai lem recharge jimbar wala na sai na hindi za baya
0: gai
3: yo annan kan ro shi mita sodi mara sodi shirya jere fer man fer sai kalan da rokutu man kutu
0: gai
3: nan kam gode kuma nan gugu gina ne gai moye kam da ma ya ai so babin tuso kuma nan equal ka kalbiya abiya tima ndio safal
0: gai
3: gai buwa wani kanin fata da fata tima da ji a karda na urdu lang dajin kuma kurdo ne makan mura amma malin kurbiya ne min
0: galen gai shi ma da law ma mala din
3: a da shi ma da law ha wadu da bumma aure manan ma ya biya din yan kursar yi kimiya kurce are da a wuri da hano ya dajin baya
0: gai
3: dai kurkinin dimin zirmana din mana kuma amje sai kallar gozin kala ne fakan na baya din har duk so lafi din am kuranje ran di kula da am kuranje wallahi sai mabilin min dikin ina gullumi da dar lawmakers Borno State House Assembly da sai samman bai a wuri Borno are jama'a san makutu sanadin am kurado ne fa kura kura ma kuma bulare da sana ma da sai abuwa su organize ba hausa ai wa su jama'a da su ringo ngai ngai ngai kullun complaints din kurkan da lardin baya lardin bido an da bulare ngai kan rufan ne marai nan sai abuwa za gina da boza gina zai abuwa ne san na mardina ai fa yin kursai sai gamsa zina gamsa gamsa da wannan ma sai miyan bari kutulo da fasin sai mun zana kwa
0: gai
3: yo arnan kadro ko am ne miyan ba dir awar bulare duk su leon complaint da rason karade mai mandi da sai mamataki gozan kalan kuwa amma da gira wala gari ngai an dai nan kallafi yana su kamdalan sarai mai da jina ba don a wasarin mari sai kuma ci da wannan da sai rikiji a wanga ina kan dunji abun bai sai duje sama dunji ka za yo ar duk su mai na karo sai sai rikiji na kara masa ya ci wanzana ba marta ame mandi ngore yana sai amma da boza gina da kuri ikon zagina ce mbei state da kanza lord mu kon zan karana kado boza gina da sai wai ferelin ci da zai sa wala sai cin a wurin stadium har duk muku mai bayan lord duk muku mai bayan kara
0: gai
3: boza su ya gina za tsoro ai dalilo ngo kadin lardin nan da rason so ne ya ni stadium ne ko dan bare dalilo kirinza bayanza kirinza sai gamsa zina gamsa zina gamsa zai rolo numa kes kuru tsara na ma sai kuro kuru zutu barak tsara
0: gairo
3: aha Allah kadro ar ma ura ba ne kiro da kalan chuno
0: gala gala balelan kasa da mas kanyana lokto ma gonon pas kamadro rupto mai nyema udwalan andro ba na haturo ta mangana bayanada a amin ba gultana da kuru jami gade ai suma karuin bayanada kirinzeno ngokur kam gade assalamu alaikum aya di wala da bakam zalle tana ngokur kam gade assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: dawa tukeli ya
2: tukeli
0: baraka man du fande ndo manajin
2: aka zara manajin gura dite
0: ya da zara don gode kitire ya da zara ushe kan shara fas kam adro na'am
2: du kare ni da kai da mara biya kamar yau ga wacce to kara ku zuri a maudu da kuma goma ma duka ladan da gul ce ba sun kan ni me dai kam do ga ya ilmu malaga na kala kuce kura din bai su din no no ma ge duwan dai azan lu sha kan gobe an dan goma na ta dubi a kan mutu mai da nan mara ta shi ma ha wudure mun ne do
0: gai
2: dan ce no
0: gala
2: ne ba le to kara
0: gala ni ras kin yana tiyai lokto ma gonu fars kam duro rupturo kuro ade ma kawli mu haturo daji tumangana lokta la nya karantinaro kala zumaro go kam lai fal assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alayka
0: ade inda watakile wa
4: ya gare azle inda kafar inda kira
0: alhamdulillah gafsana wala
4: ta ma sha Allah ji samu sabai dan gariye da mawalti kira
0: gana ya zo ba sa abi kulin kala mawdu wa da nyai
4: ta ma sha Allah mawdu gonwa
0: ngai
4: a mawdu du fangin ai
0: mawdu du kala ka di doni shi company doni nur kono lantarki kan jama de kono du awaro kala kala chumba
4: mana biya o yo mana biya ka na premier kana ye ta man kala din ta man mana ni de kuma re biya ka kalle kira yo kuma mana shi ka na premier kuna mai shi mana zu ka kala shi yo awaro am kurade panzaro dola ta sakana din yo ande sanana din dan da ai sai alamaran pleaser da andero awode monjin ba da na hune duya ya clan da yake akai da fleada
0: ne solai ko ana
4: dan gran zama sai yau sai mu a distat di sola di sai panzaro ta din bai yau da ri di so so panzan sola di mana da ma ba kuma hutu ka na premier bulzana shi ai ro feda kuma na tune ba dai na dun buk sabi a ga kariya da za a da ku taro salami kutu gulzina ya biya alanan ka fayar zama ba ya di duk so yi sabo yi za a wanza kun wana ne zai a sola da yake ba ma da yake nan gati ne an bula da ya yi ma da ya yi abi ma sai ya su wani sun sai ka nuna ma yi fayar zama za a biya an na tsara kurkun nan gati ne a kariya wanke na
0: gala gala zoro ba isa musa doni goro goni damgare loktuma gonum paris kamda botro niras kinya daji harami kuntu so lokta andro muskwas son alan diwol wa mana da krabzanya kurade ma alan darim doni paris kamdo kutum gulde do kaje

0: كلا زورو السلام عليكم. وعليكم السلام. دعوتك كليا
1: لا اتنك كليا
0: كليا سليلي
1: اركام بالله
0: ما شاء الله ندو فندي ندو مناجين
1: كان انغورو غنجي زوا ديتيشن بوس مناجين
0: غلا كان فاس كم تمن كريا كاسو يا فاتون دارا سن دابو متريرو
1: كمان جالا ديلا مسكيل
0: اللهم امين يا ربي
1: لان دوستو كشكيل
0: امين يا ربي
1: wadda ne yiwu kana da gaskiya ko duka ko ya da a wafanin biya ko zai magi yiwu kana naira kindi-kindi a kan naira shula yiwu kana
0: gai
1: a duka yi katako su gada yiwu kana tun ba
0: kula
1: naira duhu kuhun yar kindi-kindi yiwu kana
0: gala madu ma ra gana madu
1: a gala madu da rama da kura ma da kala naira duniyu yankuwa a duniyan tilonin kayu to annawa ne yau kana da
0: gala kana a tiyan yaro askan yana andi abu wani mandiro farskan malam bayan turo gala zo maro ne askan yana amir rabi karanta farskan do taman kara kasuwa da kranyan lokar karkalin farskan da nan diro da warnin ai ta gadka yana kara go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tukliya
2: dai mai don da a cikin asali
0: alhamdulillah
2: mamman mustafa tu mangana a shayi sayyara non gai gara ne tsaran da kwa wato
0: yo shilana kara
2: a shilana kara
0: a da wani mare current gai ne irin kara rolo nan da
2: an da yaro boye ne ga ya konde fanin bawo
0: arma wani da a wadu budu wani amsu arma wani mare a wannan yaro
2: wani ba so a ce tumara wa shayi ya kana
0: gai
2: musama mustafa sai sana ba kino
0: yo a shirma da tawarin zuba
2: kana da alhamdulillah umar hadin barokan bai wace karfa da lokaci sai taman tsaya ka fara da suke zo
0: amin rabi
2: yo da ai buru hawa ne kuma ran ki a reza ne da reza ngam da na tsari sanan ki a yo ku so fa da su ne u yi tin follow sa ne ra ya na ci sai ingila mare an zira naira to mun da amma yaro sun shi wani yaro 100
0: yo 100
2: amma kurashin dai an zira naira yar ku amma fallo sun naira to kin kin fitro ne shi ta tin su ba
0: gana ma duke na
2: da yo kurore zan bai dawo ya fata sai sai ku no dan an zira a yar ya tin to na dai yo kurota dare za ka an tumaro a ci sai ku tro fan den ti sun ce fondo da ne ran ya a fan da ne ran yar da wannan
0: gai
2: allo a koro tomorrow a patin sai sunana in ba ta di motor ne sai kin ma har sai fondo so ne ran ya hindi men tin har
0: remote ma da
2: na kura ani da ra kura kura dai a dini to din da kurero in ta man a rede kura ya rasa kin ma duwan to sai ba fondo yar din engineer ke aba yar ya tin tin yaran amma ko ru batir fallin be kuma ran shi charge shilan jimin a rade ne kuma ya karin yar ya kurin to ja ne kuma ya charge shilan to jiro jimin da ya samma kurin ma har shi sanan ji shi ai fallin be ingai barin taro taro fallin den leda ne kin ma har fallo sanai ra do kan amma ngai fortuna ya sha sauri ma so ya kun la ta da ya sai ma fallo su ban yawo ayo da ku kuma ra ko a sanin suna na har ta kare ne ra tuban manda yar din tin ne da amma galce da ne ra tuban a yo ku kuma ra ta tore ta kare ya da duniyan din a cikin dal mun dia ne ra tu sulur ta kare din a yo ku man ki amma din dia isa tiyare a ne ra tuban din yar gol amma ngai ne ro a dalalin a yan ne won ma har ta auwa ma har tuban ne ra kan a shi ta kuwa shi fallo su naira tira su da yin turon ta yi ne wani cikin fanzu da naira biyar on shun amma shi kuru fal shi wa ya ce ta saladin gala a tana dai a tana da kuma rashe ta yi ne wato zun da naira yar shun fallo su naira tira su kuru a tana fal yar yi ya da zun da na sai ke wani cikin naira yar wasu kuma ya kuma yara na saladin gala kalibar su ne da kuma tare ta so ya
0: gala zoro umar habibu a cikin yana sarokatan zain an dia bozo andiro tamanna ala baraska kariyaro ne shi kun bari ne fada tai ma dai shi andiro bayan hazina ngwa kurkam gade assalamu alaikum ayya diola da kamzo wallatu waltina musko fandi an dia bo ne kurentu faris kam doni taman kara kasuye paton dara sone da karinya na kara naro ni faris kam chamare diol wayama na da forumdina manan de bonu ruptu andro taman do kara kasuye ada apo intro go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watikeliya keliya sire ade ndu chintu no chapa yan
1: nam ba gudu su sima ri bofole
0: ngela ba gudu su wuce kan shiro faris kam taman kara kasuye ro
1: Gay.
0: Shiru mawdu shi mar ba kwa yana ba gurzu
1: yo da kuma waje har da ne fura
0: ne yo wa
1: ah fura ne ni daji alkandori sunu mar na ra ti yeri ndi
0: do fali yeri ndi na gulu
1: ah
0: mm
1: to kila ma uran arzo alani ya ku din ma ku fali yeri na ra ti yeri ra ken
0: gai
1: daji awaga da kuma ma to kaman sai ya tafi ya kuma ha bije sama don cikin tuna
0: ngai da
1: ya ha san diego da mara da mu kusa duro a da idea an yi kuma kuma duro a waye fa da cikin nan muna duro
0: ngala ati ai ba gudu sura askan yana kasar duro lokacin za go zu faris kam do rupturo pura de mandiro awadon ni gultuna ma abin awadon shi chu sharada na madan duro bayan duro go kamlaye assalamu alaikum assalamu alaikum diola shafan timba waltene musko fandime andi abone faris kam do taman kare ka suye faton dara sone da krinyen faris kam shimalan diola waya mana da farmzana bonu nandi andro taman do awado ni yuwa mada nado ni yuwa mada nangam do yuwa mada andro bo entro go kam lai assalamu alaikum assalamu alaikum ayya karanto tumagana diol waya mana terisa bajin ba diol waya mana doni bonu rupto yi mare tare roshima sifur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sifur go kamla assalamu alaikum ayya diol fantin bare karanta kana diala jibno faraskam alan woni mare shi diol waya mana ade andar terisa gana ya sudina kara sonyai bobonu wolo na ma ala sidi a woktin go kamla assalamu alaikum diola de chapantimba da ji harami krantu so sonne kaudoni shi diola mana ar woni mare kalat gana la galoro waldindro da fulai ada karinye shiro.

0: Assalamu alaikum har mi gurutun da so to solo ta kalkalalam faton da rasun ne kruina karau ado proskram de kashimoi durina ta gat kema ada kruina karau daji loktu banaba rosena proskram kashimoi roku kuma mai alayanda rupsuna daji abizai ro ande rogon kurum bismillah
1: alhamdulillah ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد امه الايمان احييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله اسكوا على كجو كوي كما سبحانه وتعالى انديا First come dedo ni ba sodin ibadat nde awada ne homa ibada lezana sodin lenyen malla ta ko awu kuma subhana wa ta'ala ande ya sa zona kudina ita gatkiyen fato doni adiye we da son ne fellanzu fm ya allan alhamdulillah ku majalis nde kin men a kin me dai ku ya awdo ni ziye goye ishe na da shima awdo ni show malaman da fiki we attayammum gulzande attayammum shi ma taimama kana inna ta attayam au taimama andi so gultin nan kado da attayammum din shi babun gumze ma zai fadiye wada samma sai sha tawassana dalil zu shi au shi taimama gultin nan shi sabit adaima bil kitabi wa sunna wa ijma'ul umma aw wa ijma'il umma sabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il umma umma gulya al asaydani yutaddu bihim sandiya shilan ilmu za sandiyo kuma ya cina so adinin sai ya malum komti na da kubba sai aw sho tayammada nozala tawassuna luwannin tawassuna hadisun na ba wanda yin tawassuna malamma kub shaka sassana da yi shi a tayammum da luka dun na alkastu a wula kasannin yati shi ma ma'ana a tayammum adi da yi hutu ga masu wani huwa ta halaye wala tayammamul khabisa min hutun fi kuna sunadun adi ma'ana doni alqasd wa tawakhiy ma'ana gojin na da malaman lugayi amma ta'rif dori istilah malaman da fiki yadin ta'rifat kada malamai sauruna kitawo san maza fa son lenimiya ayi at-tayammum din ta'rifu tayammum ndo so la tanzu futu kama subhanahu wa ta'ala a shoyi ya sazuna lan ta'rif dusirin amma duk aw malaman ya gulzan ta'rifat tare duk mutaqayiba kashai in wahid alama aw falle de kashai in wahid alama aw falma na zanne de san maso aw falduma wa hiya shima masul wajhi wal yadaini bi turabin tahurin ala wajhin makhsusin biniyya kati samta kattilan fuska am kattilan samta muskom india kati doni thailand futu fuska la sha'i gana zana ta nasalan nya kuntenno nya da madishi mannum dole wujubzu kundo so malmai nya sakin nan kado madishi ma wadon nya da na lusuduna da wallahi alam futu luwallan kama subhanahu wa ta'ala wa in kuntum madha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw la masum an-nisa فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا نَغَدِين سُغُلْزَنَا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ أَيَادِ إِنْدِسَن فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً إِنْجِمَا فَنْدِي وَلُونَ مَا فَتَيَمَّمُوا تَيَمَّنُوا sa'idan tayyiban katidani tayama aw sa'id ma'ana zulugha idin katingam de sodo manala sana biya wallahu alam kuma apia audoni hiba chidina de walzana de ka kulu yankal katinga yankal ay wallo wallo ne shima katina de au gade ba wallo no ma da saidan tayyiban gulzana din na katidiyan nam tahew walta da ba allan malama fiki ya dai mbuwada fam sahubi wujuhi kuma amsano fuskan duwa wa aidi kuma kun dusa minhu adai maidalin suduna suratul nisa dan fam sahubi wujuhi kuma aidi kum inna allaha tawwadu ala dikana walzana afuwan afu mintima ga huwan adai ma gawa mintima adai ai adai hudun suduna madu da ade suka aya indi so luwan ne lan home ta mamaye kala ta yemmen mana zana bi dan kado ta yamdu sabit bil kitabi ala malamai wa amma sunna wanda ishe ya fa qawluhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alaikin giyam me kawo yanzu ju'ila liyal ard masjidan wa tahuran alaihi salatu wa sallam هذا حديث دوني أوطيت خمسا ندن لم يؤطاهن أحد قبليا عليه ثلاثة نصرت بوعب مسيرة شهر وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا حديث صلى الله عليه وسلم حديث هذا شافا دمين والله أعلم بخاري ينسورنا بخاري مسلم عندي صلى متفق عليه عليه زلاتي قلت حديث أعطيت خمسا حديث جابر بن عبد الله شاكاز عليه الصلاة والسلام مأواؤو وتنان لم يؤطاهن أحد قبل ندما وكاون بهن أواؤو ولك ما يتي نصرت بوعب مسيرة شهر ولك ما يكنساتنا كنساتكنا wo yati aha masiya ta shaharin letina kin tauya ngo whiskin au butem kukin na da fantia na da letikin tauya chibbe yayi amdo ba yati san kawo za gubtin kawo ma butem kukin ma ba ya zana ada manu sai to be obiyati wata maya gubtulan kana sauti kana masiya ta shahain kin tauye litilan no waju ila liyal ard masjidan wa tahwa chidiyada wa masjid to shaka mai kalaksuna na doni salam na doni sujada dalil zai so salayin kub kundu wa awado ni so salayin kundu tingaman أودني سجود يدي نازلنا بأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لقتو أو نادوني كنجيا كما دل كان قصا كنجيا سجود سنا يدي با أنا ما هو أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فكم نن أن يستجاب لكم من عليه صلاة الحديث كدين سجد آدم قلا قصد قونو سوى سجدين ala longwatu no kamando ngodo no so sujada yin no sandina kamai modado ni so sujada yin diwa nan diwa zaapta doro wadi ya suku sujuda ushiye iwa nankaro masjid zamdewa maf il makano sujud mazda ulmiye minzido maka agulti na kawayo agulti na luwan kaya ya gulti, na uku ya gulti, ama na taswi ya gulti, sujada adama ma na masjid. adde ma chidi zam kalan zade hoju ila liyal ardu masjidan ndayay masjid sujada amma kuma yawa kalaksana wa tahuran kuma na da tayayya tayayya to mai tahoda mutahhir sanji ba walja kati mai inta don injiye da waljin wato na sha wala yankal na sha kasala yankal hada da isakin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa alai kalaksana da kuma mahallu shahid da so hadis ziyarin gultuna da alayhi salatu wa salam ya waju'ilat liyal ardu wa tidina chidida kalaktina masjidte wa tahuran na da ni tahir shelan tahir tikinwa ada ya wa kuma kalaksana gultuna do ada wasuke alayhi salatu wa salam ya no fa ayyuma wajulin duyai min ummati so ummayen ada katu salatu salai sha naziya fali yusalli saizo a nan ga ilan ga yambu masjid to kule ni mi ambu ndaso kna doni salai amma da masjid doni ga suna da lalim sai to wajib na gare musallan sai ni mi ai sala amdinna da tahir nim tahir zan tuna nan ka da ibada da tumoin sai dan nim hakki doni nim wajib doni sai sai nan ga yau da ne da kwaltiye da ga nya home team ma amma ndayi na doni kamme danum sai nem lardin ga yingi ya bu a ka ba ga ile yam do sai ni me ala isu mo en baso so adina de lan ba fal yusalli wa uhillat liyal ghanaim aw al maghanim lafzu gaden wa halaltina ganima umma boy ya da kayu sad ganima to ndia unduma ganima adan mo zu faida tin ba isu samnu konnu samin zipsi zu ganima da wajin amma umma alayhi salatu wa salam ya halaltina wa uhillat liyal ghanaim wa ganima wa halaltina gayyana alma suka kayulan sawa isa a hudu ni ganima to wanduna ma'ana sawawo alayhi salatu wa salam mai samjin adiye suka tawassuna wa lam tahilla li ahadin qabli hun bannan dun ma ganima kan budu halal ziyara wa utitu shafa'a wa shafa'doni al'uzma wa kamai china adai makan umiru wa kanan nabiyyu ne yaso yi walzara kam nayi du walzana yuba asu shatu kunati ila qaumihi khassa jamil basa is wazan su da su ruli wano wa bu istu kunati kana ila nasi amso amma au kapa samma so au kamnum gulliya da kam silim ba kam silim do yake kam buldo yake a pen kal nasain kal dan ne yana ubiya jinsi adam garai kam sho gultin ma da ku nduo so alayhi salatu wa salam da kingiya mo sho tukuna tana sai su kasassi yanzu tija umma do ne da'awa do gara aha da umma ijaba sha sokolatu na isum zaabta irin shibe ya da shiban ade saka hadisade yanyo fulezuna alayhi salatu wassalam mem nam doni niske doni so adin islam medin dauda anade taimama kalaza na marufsa tamma babu niske lan taimama ande jusu shatuzo chidilan ndariya monzu shiran sai ne min so ganima halaltira so shafa fondon de so ai samma so kuma su wana wata ada aya garen gulzuna yi fu aya ado ne maida yi mana jin ba ado man mayu yidullahu liyajala alaikum min haj walakin yuridu liyutahiyakum gulzuna do tun manan da yau kuma su wana wata alai alai nan da yau su ri aula ziktila kiptila so ajin ade nan da yau kuma da ba yayi aure ne kuma in ganza zura da liyu tahiyakum an ja tahir tudu ban ganza zu gulzura da ya suku da adama suku wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adakatu salah falyusalli ade yono ade ima ayado ni sababun nuzul zubsuna idaman malamai sauduna ya Aisha guljin gazwa doni sho gazwa banil mustalak kultin edin ya Aisha kharajina ma'a rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko alaikin jami'an chuluyya fi ba'd asfarihi bulawun zai lalan hatta iza kunna bil baida aw bi zatil jaysh nadoni kama sahara aw nadoni zatul jaysh gultindin in qata in qudulli a'udhu dawiya ha a'udhu dawan dubtaila kam tusuku nalan fa qama rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alal timasihi ale da da dano manye wono ngo da manye su ko na da dano manye su wa kaman nasu ma au amso ida ida da da ne manye sa da da ro walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un o ko zai nji ba na da sana da nji ba ngo a wunzu da wo ya koye su ko na ya Aisha ale da da da ne manye wono fa atan nasu da amso ito li ada ila Abi Bakar sayyidina Abu Hurairah fa qalu wa alata ila ma sana Aisha to aw ya Aisha kundo zuna da oyiya aha ya Aisha awzu dawun zai kamtu chiko fatkati zileza alai zarato to gulzu matje mata ngo danye amso sammada zana aw konden jiye ba nado ni danye na da njiba adab shi ma maranza aqamat bi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin yamma wuzu wa bin nasi amsadun kuntun ma'ahu wa kunzun wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma wa kunzan jiye ba nan jiye balan adda ya Aisha ya marin gasab su wuzun goda zanara fa jaa Abu Bakar da sayyidina Abu Hawa ba zo le zagulja ma ha ba zo le zagulja chaman ku aula dimya kamla nyale ta majin ma laidoni nyale ta dunno zana adamu injin ba tullo le zani da Allah ngo kuma alai salatu a wuni fatunas alai salatu ya dano manye mana da sai ya kutu alai salatu da le nan gultu ya sai mu injin ba da no ba za Aisha da le ne sa Allah sai na bodo isan gungungun go sakazi da go za chaudo da shi nan gamnum awai awa fawa zai kai lafiyar su yalan da kwabciyono faja Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sayyidina Abu Hurairah kiro halle sadin alaihi kin gam da wazi ona asahu ala faqizi alaihi salatu kalan zudunayin ga nazuna kaduna ma baka nin mai jago zuna da sayyidina Abu Hurairah fa qala is habasti Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wan nasa ayyadim go alaihi kin gam ma wonum amso yo konzin kullum samma wonuma walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma njiye ba nan jiya yan gai addela na mayin ga wono ma da fa atabani Abu Bakar zuwa shi wuzu wazalzu gama gai da cire gama auna ma wusa kuntinno wa qala ma sha Allah an yaqula audani la tanzu wusa ikaba isha ya sazura samman wa wusa wusa zin aha hawa legend no we wa gai aujin na da wanda tun dike alai salatu wassalam da maciji yo a wasu sidin samma tun da matun dike yo na falayam na uni minat tahauki wala illa makanu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala faqizi fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam litkono hatta asbaha ala ghairi ma'in adaida dina wa anan jiye ba da ba dai allan fa anzalallahu allan alaya kuma subhanahu wa ta'ala ya ci so sha ayatat tayammumi tayammi aya da kuma ya allan da ci sha da ifata ifata yammamu da ya taimaman da sadi fa qala usayd ibn al-huzayri yuna da isma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr yuna hadi shigi ba da bo sare kyau ne ya allah abo ya da sai na bo ya ya allah za a da bugi da ba da dalilin su ya Aisha dai alai salatu wa tanzina din injiye ba ko kun za inji balan a wani fatuna da ne a wadin manye su amso da roza amso dan go sai kutu man kutu har buhu ya Aisha da goza a wanzu sai na aboyo goza sade ngofewa mi akun da zuna ala yakin gama wazo nan jiye balan jiye akun den ban da zuna don goza sha wazo and they are looking they ban na zun go ka dia ka ziyo su kina odama amma ya Aisha in gaidi yanzu da dalilin zu da daren zu don go ayatu tayammum duk ma ya ci sha wazo sai mai arba ya Aisha dai adi sandiya zanzu faqalat da ya Aisha yana faqalat Aishatu fa ba'athna al-ba'iyya allazi kuntu alayhi kai mu don ikrazin da kanarin gawo yonye sangiye ci zina din fa wajadna al-iqda ta'atahu iqdun za wanzu dawiya ma hada ci diya don shi kai mu da yadin walta wanzu ci wanda kuma subhanahu wa ta'ala ka da zuna adi shi ma dalil don tai mama da sharatiyya walta dai kasa suna da al'ada a adadi su wa wona tai mama da na malama fikiye lan sharta ga na zan bai mazahib de ala qada ikhtilaf al mazahib lan salan aw la fallan diya de isu gare de jin amma ya isa kam kala zan tai mama bu walta de kam de awlok suna walzi tara gara kala zan sala da mambu gido ha le na ce ba mun buwa lan die gulti ba wallahi alam ade ma al qudratu ala istimal al sa'id katidin kalan zama annum shilan da nan manin fandum shilan faida timin da walta so ade wujudul hadath an naqid atirim lan hadath audoni kafala lambitie au audoni wala lambutie ade so isu walta walja au loktu ibada ide kan shan so awad mashata ganan laye ani muslim walta so au dalil doni hadas yadin budoni haila au nifas ade hangala walta amso awa ade shiran so som zain babu doni wajibat zai do lenimia shi au doni ganan wajib so malmai ganan mabei amma yayi ai falwa jado sai mama do lambitimin ada bo salak manan de particular audoni tanjia wolo kasala gonye ishena ada sam mason manan yo manan yende mahul mutlaq inji doni taho shi ma tahir ya mutahhir shilan wolo nimin shilan kasaltimin ada audoni gulyena de yo ku taimama da yusu inji diri wolo da kasala da samman gollan bitim ciyam lan jidiba maul mutlaq gunya da zaba wolo da aidimin allan home doni tayam medishin da tayam de shinum tahir doni katie njie gi da yo sai le injida kollam isum kati adan faida timnum tayar kati din manimin adama suka fuqaha de shi tayam da laye aha shin jiye de yi nya tahezin nji nya ita tahezin amma tayam da nya gire ita tahezin sai laye a nyo ibada da ita jusin ibada da ne na turin jilan wolonum au kasaltum doni diori shato nyo ganati na ibada shima da monzo nan kundonum ba sai inji manum wadanum au sai inji manum kazaltimi ma hade sai inji riba walja kati manim yo kati din ya ita ta hezin a nyo ibada shima da ita jusin la ngai gulzana be mana da waltie wajat lok tu chondie ma ishe insha Allah duk mana da nanayan adama su kale ni akita wa fikiyu yarin ما هي الأعضاء التي يشرع بسببها التيمم ندا وزرادوني واز دليل زلان نيو تيم دا شاتين ماد ايسو ايسو سانديغول ليميا فوتوغول نينا ايدي اودوني نيو تيم ما جوسين ماد اودوني نيو تيم دا ايتا جوسين ماد شيما العاجز عن استعمال الماء بشودن عاجز حقت بادوني شلان انم جودن فايدا تمباي كيرو لا وادوني انم جودن فايدا تمباي لا ايزولا اما لفقد الماء نجيدي انم باي سولا wa imma li adamil quda aw waqt don en jidin faida tiye da mabba num kwasa isa wala aw aw la gade falasti imalihi ma wujudi injidi be aw indi injidi mama pandimi injidi ba adwan ji mam la injidi pandimi ada fal aw ngon jiri be ganata amma ti ni men kungula be kwasala be mun zinji adan faida tun ba aw so namu sela ni namu shi ma da hangimi njido leti mi anya lojin ada isu walja faidinji adan faida tirinyo sa allan mo njin ba walja da ya ada shi ma da lado da suku tayammu ism lambitimin wallahu alam wal ilmu inda allah malam ma fiki ya da bo sadaki ya faqdul ma'i njie ba tirinji anya fasun da man njido ne kasalai ndaman jidoni wolai adde isuba wolona ma ali shetu share kama subhanahu wa ta'ala batallo aya indi tayammirin suruna falam tajidu ma an do fatayammamu sa'idan tayyiban du churo da adde sak dalil bula wahilan iza faqada al musafi wal ma mathalan kam bula wama indan jifar sumano da sondi imma bi allam yajidu aslan asl ma wanjidu ma hamsa fandimi aw njidu manum chondum nye kasala lambiyetim nji impanduma ma harungo woro ma nya sitim ba adiso aw lenum njidu fandima den nji zamdo ni shilan kasaltum do ibada dimin ma ade njidu kunguna njidu yedi yu mia mo njim ba ada kunguna njidu yedi yu mia wala ram kula funa kuna moto ga baba zaupit ya ayye au shade adi sammaso njide ba da manyo flezin dai adi sai su walja allan nyo dai tayammum atayammum tayamama da dai allan na doni ke mai falam tajidu suna da falam tajidu ma an dai allan jiri sun pandimi wallono adi shima shartu doni tayammum me gultana ma ne shima bo salake faqdul ma waja'i shiya insha Allah lokacin da sutuna nan kado kala faqdul ma injiye for saidin danya waja'i shi awado ni malmai gare sauduna ma bi iznillah ta'ala ishe walti goye konyen Allahu a'lam wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
0: bila sena tedani askrena ndirobe na kamilla dima ndajar mi kuntin sunnalan ndirobe in program de kashimo ndiro kashe adani aselectin de fuelan assalamu alaikum.

0: gira zauru har mai karantu waiti mailan fule adinin da kunnozna da cikur loktu alan faras kamde done lamarra ilmu da gonyen kwanyen kilometer fiskonos kono da uwa radio dane jami forisade yela gaji lartu Nigeria ye
1: gila zauru har mai karantu da ji notma nasha nile faifande shi anjiro bayina cina kila faida done ti mazatu au biscuit dawo kray au montin tidin doni majirai sadin arelan fai danzu na shakirin zaya kur national fan zailan ngo au she bayin zuna do
2: sun ya zara muhammad kadai o ce da manile fai itare doni mamish memorial hospital dan shana sun hamin na tana da din ci dan a ta wadoro shi biskir ne le montin sadin mar sai runa le fasren futu langule me futu doni zawala kadala au biskir shi ma ta da so dai nan ma dai man tara biskare ranum yang namba dan ku biskare sura awade ne le faro tara do sren den nimleje ti tara lan sutulin nimleje do baro sren sila ti yeso dati yeso dliya sama sa semi ai kur kwa sajili sanana sanana falandi ya sadi dai kwa gana tara sukain yo sura awade ne kuma biskare monte sura ne pot ko zai mara shi ma jiri futu a rai nilifa gili soro sare mara monti din tara su ya shaka monzu sha biskiya yin nan ba zauro biski shi ma da kuruman sayaro faida kirin zaro faida kirin zaro faida tin zaro faida zawal puye sai kajin sama annan kare biskiya rai montin sadin mara zau maro sandiro faida a ku ta wadu maro to jiri biskiya ne montin sadin rafti kuma montiya gusar timeline bai time pa sai na time shi malan dai biskiya ne sadin da sandiro sai ya bana jin hutu a leza a class nan na fa hutu kara gutun zai sa duk sa sai clan za kuma sai titilon za bike zan wala ne clan za kal zain kuro sai ya sa wa za duk kuma class na falsa bike zan ne dai sandiya sai ya furu marsudin kuro na da virus din har ma dai saka dai dole sai ta kala kala rusudin hutu class din kuma dai furu kala kala do kala kala ne jili kuma na laro le zai yayi raksa clan za bana zan da am gari sai ya zan kilta yayi saksa kama da su bana zan aure ne shi teamwork kul zain da yo akai sai akai lan sai bana jin kuma zun duda ne jiri fa misal da ne butu kuma teamwork kul ngana dai yanzu duda ne jiri kuma awala shi walla fa farta shi walla jiri dikate amando yin shi walla kate dogana sai sai futu a shi ma bana jin yanzu duda ne wal shi ma da fa farta sai dai da bana jin kuma so tiyaren shi kuma bisiyan sarin sware kaso buye zauro kaso buye sa sai ne kuro bude gungula roti tara idan form din nolon ma kurin tara idan awo kuma bu na sha buro sura na ba suro buye din kuro shuru son be shi ma wa dai zauro kurin tara sura na so biske shi ma sari ma bude form ta sai zauro buye so duk form din da ya kwa bude ka kallo kurin da suro lejin da ya Allah dai sai bana zikira da sago zai na dai shi wal baro ko sai a kurman ne dai duli so kuma dai soko kuma biske zai no lo ma sa biske za ta muze dai sa class sai ya sai rumi karun za ta ja kurman isa san na fa nim leje futu buron wa nim leje ri tinga so tuli na fa ya kurma hangal za kira ro shi masadi no kurun da awa futu buron na dai zol buye so kajin ne su kidai kurun da ai so kurun ga ta wajin dai au sakra da gozai ma sai ka kallo gana shi wal bawo a fiyan baro kurun zar kara da ka kallo au homon sa au lambe tila wani shiro a ware jirik ma na tiyo au katina zuzin kurun ne fa da tana tiyo katina zuzin kurun zarin homon sa shi be endorphins so endorphins ma da shi ma da kwa au dira bana sai kasum ba tin zalan su tili kurman shi kuma homon endorphin wani karo kamso shi karo kamduri au bi au karo kun gina au ya ta dani au la ni sha kwa ne ku ba ya fa dai au shi homon shi ma da shi ma sai asa kan kladin da yi homon shi ma da ya duri sur biske zai nolo na ma da yi homon shi ma da shi ma da yi katino da na rai matina suru kar ne ma roshi ma katino matina ma zuzi da yalla homon shi ma da shi ma sai ya bana su da yi awa kuma gurin na ma da yi awa shi kurumon ne zai nolo na ma da duri sur da yi wajabi ya suru dubdela biske su wanda bai awa fal'ar bai gana zu awa fal'ar biske za dan shi ma kuma kutu gudu na dai biske zai na shi ma zawal buye za su farumtin kirin zai dai zo buye da kaja Allah farumtin da su shi kuma hormone dai gudu na endorphin ar shi ma su wanda dai tiye sutulin sutuliya shi ma sai ro nim ya ta su nim karu kam so jiri awla gotu baye su shi ma sai dai haushi ma da sai su kai dan na karu dai mun jima bi su dai biscuit ma biscuit ya biscuit sir ya tekel mu koy ya biscuit fortoso ya biya biscuit en biya o den duri karuwa kajizi nan biscuit en mountain sana sai ura sai karu kaja sirin karu kajar walja qur'an lan dai kuma futu gurgana nan miya ta sa da samma titar en sutuli kuru yi kin karaba yoy sama da sutulin nan laje sa samma titar titule dan fuloji
0: gila zo har mikrantu tusu lokto ganaro len yin tushin ba isha fraskan madagunye kwanyen kawdon gosha da krinyo

0: Enge yasha au shaye xerade chi sport de shido kambi sad bari nimin na sad nimin na mbeji da ji kuruman putu den awoda tije awod dimya suron sandina mbe sandi mbe sad dimya sandina mbe sad dimya sandi mbe so adi sha bi kenge ya au yexerade she bana sedin nado ndure sendrum ndure a mountain cry bana te putu kadalan sandia bana din panzi putu bon gulungana ide shido kaso suron beji kuruman gaskambe ina karo rumin tadai tada doin kullum shi awana participate a sport ad kullum sir ad sidin tudu sidin de tapi soro sharumin fanz hangal za awda shuru mental well being gulenda tada zisre shi kurman a physically ngai sharumi ay tada do kullum alla so suna da jin tukar so suna da jin dan kilan nilewa za yi gade dalil zikrar rumin tada la rumin biljum na kata njere na kwa lal ala ya mantu nda matu ndi mba tendo esra iti chira asa na wala senda hii muli muli suwa wala so kwe montro le jimba bali kira sere la si tudu ama tada do kulu akar kazar le jinde ala ya mani lewa za gade so kuruman shi nasara hii gulzana au dem au dokta hii lita hii gulzana shi kamdo tinzi mazakchin kulu mde sa pisor au do shiro blood circulation gulzen tiye de esra buti ni min pomte di tren sa buti ni min pomte tira ya hangal lime namum hangal aw brain num da kirin num da wasu kurshe banajin sandi kurujirin ga awla karu kan gai so jiri samma kam sports din na sports din ba rige so alna karu shi sport da tada banajin naro tada roi kra aw telat dai
1: lokto allan tusu lokto kanaro lenyen to shimba isha faris kam da gonyo kwanyen kawdo ngosha da krenyawo.

0: zande ndida adaji kwenye kwenye
1: monte yatu ni aza umaro ndulida boza au encouraging sare tofda au participate she alal awala ntio sare apiwa gerege ifutu ulena ide se anguru sari ma nile wanza so api au kala rusa ya banaji yoshi monte klanzere awudo shasa kukoktana le tararo kira roa ikulo kawegi aa awa gade mbeji shi tara klanzere nile wanza mbe hangal sendege nazen dai kurman social responsibility zambe shandu andu atara de napolin nopsenso aisu monti ne sha sidin so awala so samman beji da emotional responsibility zambe ji dai kur tim work sha awani awani a rasu kun sapin ne monti kul da sha amanza awala filter di so awala so ade imbeji ade se ropera jin da ji awshuru juvenile delinquency behavior gulen beji di kirma tara awala sandi adula wono so kamla lan nan so awala jidi bati bati sandi so awala so samma jidi biya tan moru tara ta ida da fulu jin tara do sapi suru lotu do e monti ngiya desindel ge data klale en fomjin aw monti di na sa kray giya desindel data fomjin aw monti di na sa do sport physical and health education lotu do sit lo deran awala sa le zisha aw ge desindel de tara do shi le zu sport participating sidin dare afima ge ya le za audience sport de am so de wone sport sport inde afima ge ge jiri kima ball baktu so hoso so gulena ide guktu so an shi mas sport do boxing so aw kare sport za wurungu bi arsan de gana za am de nan de no yana re arsan de ah zo maru gulle ah sai da zuma discipline zairo aw na le dabtein sai da zuma shi sport sai ya banaje kurman futu lotu lotu ma namun kalkallo sare ti aw sarrafa te na de sai da zuma banaje dalin zi shi sport kuma misal lo ball misal lo koni ma shi ma bulan da yarin du so indu so no sana a wandu re sino tara fato de tara ball ba kin bar ngala ba man ba ta mangi mbero so sharu do goni ma shi aw shiro punctuality sa pisoro lotu zumbe sa ka jire sangai lan le mi sangai lan ci min minti fila roba fen sha minti fide wo rodi mi adi di min da yo adi su ki time management de futu lotu a namum a wangai diki angai diki ngai diki angai diki lotu ngela ada diki lotu ngela ada diki de har ma de sidin ma gapsana de sha a wajen kurman dina yin nozuna duso yin nozuna amso taida za a musamman maro jiri malumai so yin nozuna a shi tara do yin jiri sports a wala so a wajen de futu de lamaran so nafsu sari jin da ma ngai da sha ga de amma jiri do kuma nduri gulen ma de nduri jiri suron guren bol gwata akar tukar zungwa tukare kalawa yange kore tukara akar ku bol boxro le yanguru ada le tuda le chika modiro le ya chika la shalala nda hata pomzen monti nduri monti boxe na se suro monti kraze na se suro monti la mbola boxe so aisho rigi nja gulen sendido ni sendea kwa saki napsa sali do tidea sendida ma nuata ma kasa kata ma isarindi klanza ndia mananyen ule amuse nduri ya tada zu tulis bol boxe na dubdono so wala so are klaren gi ndia mananyen ewa adma de shi amuse nduri ya sendida ausi ya sendina da shiro a o timetable guzan bai sha ka o mountain lenge iskiya ngai dikin a mountain break or search ne ka o mountain lenge iskiya ngai dikin a mountain break or search ne sa ngai dikin so a wure mu ak sa do kurman ade dikiya ade dikin ade to mangaro ade dikin futu mountain na time day ka o class bai class da sa da ya time solo biscuit bai walta ga sa ya walta ko short brain bai solo sa din ai sama jiri a ta timetable.

na na le yo ya ida le ni ate ya ne ba ka ro ni jamba maru ma e ro ni or wa lom di na je ni kumari villa ye ni jani je zan zan le ni ba ka ro ni Jenga malo jenga, bula kaskaru jenga. Jina mainde enda yin, balai chari yedum. Mangu charu marumbe, ponda ucharu marumbe. Jaya na na leyo, jina mainde ladum. Matu amai ra yembe, telebi te di ma yembe. Amso an zan zan yembe. Jaya na na leyo. Doraba la nikingo wa doraba bari ala ya ta ta anje garwa e gna doraba doraba na suwa chura mu korna na ka icha bari ala ya wa jari mi gara no sam ni kumala wa karo ni lama na wa ro pro bangi ale nu kuma yani gara no wa Udra gumbal gananga udra kai ganachin na makalo lenin Ayana nalayo lechini lalari yase Aguwane aguwa yale yay nanak lechini

0: like man ti workers mana ji ada sai ka yo buri na ro sai ku ni awa jiri ado very conscious o lim
1: ngala zo
0: ngal kam me garajin ade
1: ngala zo karintu so da ji for scrum barek ninga wannan diro ishin na kara radio ndara solan mita fiskun kuskun nodda uwa doctor ade kalkallan nan diro diwol telephone ne furumien kla modudo mananyen aden da ji nan die korondo so be jiro wolja ranu korwe malum bare doctor ibrahim bura beji nafsuna jami'a do yarwaye kuradan kedo daji kirtu salamado andiya fandu yidi shima sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur awbi sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak diyaw anu bono suro proskram adien nandiye akoron dole jama'a diwi assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Dawa tukilewa.
2: Ba Suleiman dawa tukilewa sule.
1: Kilewa sule alhamdulillah yanduwa mwana nyen.
2: Angala Umar Habib Ngoro Gambore ya wachil karapa ya dawa kurentuwe.
1: Ngila zoro. Umar Habib kila maudu mwana nyen fanuma.
2: Maudu ndare nyayati doti loro gakena.
1: Ngila zoro.
2: Alhamdulillah kusata itaira zipo yendelina.
1: Ade ji.
2: Hutu da sun da sha kila sai kala su kurfar nan su kuro salake bayan za su mun karu yan kirnina.
1: Ngila zo.
2: A shi ta kuyi da ruwan min ma buro salakin na amdin gillar walla sunar tawa da are dima.
1: Ngila.
2: A shi ne kinin ga amdin ya adam ga na nan gillar ma murado mu. A shi kuyi na tsara kuyi da kanuri a gade. Kuyi da kanuri din dan da sai da sayin. Amma kuyi shi na tsaru ma da nan gillar murado zana tawa.
1: Jire.
2: A yo kurman da shi waje sannan zare furani. Kurumu wanji na waje a son jin zare a hangal gana an fallimin kurukan bun zare hangal gana duk bayan tana
1: ade
2: a yau kuruman kan inde me dai a shi kurufut adadudo ne kuyi da yumin da bayan tana a shi lanin kuyi da duno ma ko zana yumin na shakkun buya adaman hangal lambajin sanar tawa da wuro wa zo rukuna
1: yawa
2: yes kai kuyi da yo digi yumi awdo ne kumburo ikafi yumi da duno kuyi yuma da ma ka wuce gwajin
1: jire ale Umar Habib
2: yawa dan ale dan je sanga ya kawla ngawo ya shiro la sha gora na kan town zone die shiro zar nera dumiya sai din gwa tunda dan yi amuja burin da ga wala sanya am jewa da ale su kuyi sai fiu chu shiro dumiya din ya da canji na dokunan kumburo kai yona da da shiro a rotro tiro mound ya kai cira ya
1: mound ya kwaji tuin ba rai
2: ya naira dumiya lalenum kuyi a sukan fiu yuman da wunira canji am gabcin ku kuyi so ribiya naira yar tulurin fiu din to suna ba kamar naira yar uskun fiu naira yar lar kai kuda yu kuna dufal yar wawan kai ko la
1: ko suna ya dufal fallo ban ni mai du fiu ma dai
2: yawa ne ya dufi wa dai kuyi har ni rokan mun zuci imba dia
1: tuin ba dai
2: ya arde ya saki chama note malenin pandemia a ngo adu dinga yunya kuma zungai kuma wutar wata bari ngana are sai ku yuko sai ku yuko na are ala bara saki kumbo shaka dai india ku yuke kuke ngana ngana are hangale hangale san ma so urada yo kurma putu note mai guzuna sai sai yum kudumiya a kurun zambe antibiotic kuma wutar a wala angai kurun zambe inji alama soboy dai waje a san cire falfal timin ma wasu ta kwashi kenan sai rafi ki a gadde kuma salan zuruke ba har wura zan ko roje kijin zafan ga wanda ta kurman me wayaro ko ya saka kijin zafan ana na shakku yadin tsoro fai da hadmar nan ga faskara mana su makaro nan ga kringo ko amma korai falmei a shi kuma korai dai na shado ne kuma kuyi roni min ma a shi buro salakin kamar adudu kuma fiye adu roni mia alama bunda uzai alama sai pindi roni mia bunda waye yumin da kamsa roka la fazi yara kana wanda kamsa le za zo le zuro le za kona kuyin gufce su sarar rotro teri dai sakanda arudu roni mia kumbune ne yimin ma dai kintau fal awala su ta tulumin da an dora gana bayan zangala kana su den chino
1: ngila zoro ngila ushe kasar Umar Habib kawali mfantana da sai da doctor koronzu kwanuma alama aha kuyi da adudu alama fiu ye yumiya kumbu bunda waye yumiya ngila
0: azami no
1: ngwa ngo kam gade mbi dula assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam duwa mana yin
3: bana wasa shiwa rikitin divin wala yin
1: ngila bana wasa nya wa yin
3: doctor ushe sendero bana
1: ngila zo ma
3: a koro ri shi ma doctor company ngila kan me roji no lo na lar kama kumbur mai min ma wura zai mai dai kurula yuya kaugana sutia dinse be yo company ngilaw yuya otu kishiro sharo nye arma koro endo
1: ngilaw wana masala seria wa koro pantana koro nzu doctor pantana ya
0: pantana
1: la soni nono la duwa ngura zemba sombeji yon salamu alaikum duwa mananyin
4: alaikum
1: alaikum salam
4: salamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: da
1: tukilewa
4: arka
1: alhamdulillah
4: alhamdulillah
1: mashallah
4: mashallah
1: duwa mananyen
4: barakal ibrahim adam ga jigana
1: gila ibrahim adam
4: kala kuyi na mananu
1: kala kuyi roten kuyi nasara rotelan
4: yo andere ngi kuyi pato woro na jiri ga nasara ringa tema sha ko ndie woro nya unye ndie
1: ka nasara ro ro ni mara ma korwa ma dimin rai
4: pandike woro ngi ara kana
1: Hutuin bari ni minso a?
4: Naam.
1: Hutuin?
4: Naam.
1: Hutuin bari ni minso e klar na koro di maram.
4: Ah.
1: Da ingala ala yesedia za onzu pani min.
4: Ingala ngala kale wanchu no.
1: Ingala zo.
4: Kala mashallah.
1: Ingala ngala. Shi malam gari gaji ganna. Shi cha andiya charen fanzana ro wallo numa. Awala fallandiya. Da woni dare. An ya karanta bade ne yaro waljin
0: are yaro waljin
1: ngila mu kam gade assalamu alaikum da tukilewa amna line ba mana yin
5: ajaya na bayan ta za ta yi mana
1: ngila ajaya na ya fanyin na
5: kina da ku bayan kun na yin kullu fa ku idi yunya kuma amsan da wani nuna da dare mino wallo numa gon da ne da far man da sana far man da samu ni rawo te da sai fa saru ku tsaya da kurun nan ne wallo shi
1: yangala fani min ngira fani
5: yangala
1: doctor kazire fani ma
0: okay
1: assalamu alaikum
6: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam.
6: Da tun da
1: kuka kliya barka.
6: Kuma jari za a bagana.
1: Kliya barka.
6: Kuma jari za a bagana ramin manayin.
1: Ngila a jari za nya fanyin. Ne
6: kliya sire. Uru kuiri yu kuna da ala baras da wurin wuraza amma kuma yu kuna go fitta su in da makaran gura. Amma rumiya kuyi mau indiya ma ko zin yare ai suka kai ruwa din kurci kana ma falle. Don zurma ba hatin ba. Turola
1: kata dawun zu hatin ba ar alama gulluma de doctor ngula yo udwa na ura zembao
6: ura zamba assalamu alaikum ya rumya kuyi mau injiya ire kamaran goy fom zaka far kumbure ki ka zo fi ma biya cirin koftara ma karana
1: ngula ngula jadi za da yi ala yi sidi a we malum me fanzina kurom fanzina ngula da shar gonya wande
0: yo
4: sai una
1: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: da watukle wa
4: kira tsale tarar abubakar yare ma ngura ki zane mana din
1: ngila abubakar korobe ya ngo kala dumo dulo mana ne farma
4: ah to dai dumo dulo yare na taji sorere tsama tsama ni talle ku yare ron kin ta fan ma win yare da ja ran kun bukare ta ce ka ga yare ka ta
1: yawa
4: an ba fara yau
1: doctor farma koro ngila ngila abubakar doctor koro fanzina ala yasidiya ngila kare tuso prescribe bare kanu radio da rasulallah

0: gular yo foltabia jizar gana awa cholola cholo zen awla gain burburla gain da ngusoro jinzar folta ngawa den dai kumbunzar mo jin ma balance that kinglatin da putu kuma mai nan dai profa hygiene she taida zafira nan za dai furata kuma kan be go sunare awai da newspaper da news report to lumia county a kasriya fallimi ngawa den shi ma awai do lo na kurulula za kuma vaccination karimi ar number 1 kura a shiro chestin ba ngila kur na za ka samar wanzu
1: ngila
0: shi fata ku yar fata kama dai window ga dodo tuldi kum jili kana tumo jin ba ne dai kum gefe so kanim
1: ngila
0: futu do fanzu tumta na bebe a loktu bana ka dogo saukin gallan da hoti a ulaso biya o kada shi surun dana
1: jire
0: an be kurun gawa den spacer wanzu wani na ku yi fi gojin len ku yi fi to bai kabi
1: jire
0: kaziya shi ya dai kur ka gana sidiya ka minti gana sidiya lotum sai armi kwasa la kwasa baso awla so adai da kur sa kwasa re sidiya isolation sai dia rotulo so awla so aw full important be kuma am de re gana sidiya ba kan be krata da kwasa sai ba record ki fina taida zangira
1: jire
0: yim ga ile tirin na ga talawo kuma kuma ranye na sami indi ku yi tara kai ko ku yin ga kai ko anomba ku yi de ron ma food din dai drawing din ya kejin ga izauku
1: jire
0: kejin ga zuna da mortality kuru kolmi kimi da ku yi fakan look on keji indi zasu bunya folbano da total draw ismiya da ku yi fakan uskun do da fakan tunduro wajin ga yawo ni ma yim ga ya folkonu da ngai ade ro awu ni record numro ni man dawi kim dawa sartum kumbun dawu fim keji kumbudi na dugi man waran calculation din
1: ngila
0: ta da record kifin ta da zafira
1: ngila zoro doctor ngila zamaro doctor da zanadi suka zamaro nyiro askrin yana ala shawariya awo kashima lamaradin dimmar samma fantinaro walzo krintu so daji paraskram barede kuyede admachin zo daji kamandi andi arabsa doctor fuyen nandiro modu gade gonya ita gatkien da ji kawo duro assalamu alaikum sai lokto fuye.

Assalamu alaikum harami kirintu inde so uso tusuro kurwa de manda kanadi kama bayan da faraskaram de tamtama faraskaram do balbal chitubuli ne ro suduna harami kirintu inde so faraskaram do balbal chitubuli ne dina waras waja ndara so nene ndiro maudu bulin sardol zina itagasi ta jidab tundo sa yasa yo maudu don ndiro ku kladen za de yende kanuri mana masai gade ngade wono maudu de shima kininga kama yalan guru ade mando ando ana so nabturam natuna ta na so na sha do jami'a lanza nye fatoma mo ne rayru kullum dum kajiri au buni ismiya abi nyiro dawar za kambuye allo nan diro faras karam da do ne dagat kiyan suro faras karam de din kumaro kusoto nde na sha do kishana e beji suro jim hawartar te din kaw mana ma bari jindo mo masin ho wakil do sandi ko ngado kuma yaru kullana so lin kininga zo sainde kladiwalen andero isu suron faraskaram au gashipti ay gashipta ay ngulen nasha do kishana ya kasa saklaro goza imbaro tamande so abi nasha do zandi zai ro aya kuma kaninga zau a wafuduk ciro kai malumi akazi ya do fatolani yaru kwalum dumi abune simya abinyiro da warza nasha do buriyam bune au awam do kare gapsuna bune be egulen la jara bi kranti de so allah no nadiro faraskaram la do yin tagad kiyan go ya kusoto nde do yi sandi konga ayi egulen awo zai ruwaye da gulen hindu ando ana so sha sori na saramuriya ne kuma ro suru jim hawarta te ne goya kuma ro kazina gain ba isu ya gana ya gansi wakil do kuma sandi klaya ke sami soro shima chao ya mara jinde wa kuma ro ci ngora amma son na daji ndale ne fule ne tamta markrin ya sha liwan za so falla inda sadia faras karam na ndiro gonye konyen kliwana da karisa

0: gila zauro harami kirintin deso wonen ne yakan yesde gozi ndarason kirinu igla mita fiskus kunuda uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do balbal citu budinu putuna ndiro buro hun makna ide maududo ndiro klan zande ndu ni patoma mo naira yeru aya yana son bejiro dia asuno maududo nye yeru kwalum lumia bunesi mia abisun patori namin aw prikche ngo kininga zo aw kada waka jin suro kininga ila allo ndiro paraskram la do nyeta gatki suro paraskram de din kusota ande diso kuda isa chip dawrta nafsana yaga na yaga sire be nasara muriya na ide beji daji putuna ndiro buroi hur makna ide sande lion da folla india sadia paraskram la ndiro gonye konyen nande kawdo sumondo so agambua kule yande tamtamala uso kun shiro do I need this one. You can do my kundi kwa ide.
1: I don't want
0: to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want to come here. I don't want
1: to
0: come here. I don't want to come here. Ya gane ga sin go modu ande sama fanya na am dukada abi wakajin fatoma men yoro yeru ko lusulu ya abi zombe dia
2: ai so
0: shi do wort chip
2: kujala ai pi mambozi
0: abi mambozi
2: ai zombe
0: abi zombe shi
2: da kriso bunyu so sama mbe ai so enough
0: be yo enough giro kwalti ai yo aw fal baroti
1: hato da kriya bunya ran yeru ko kwalti ba ya ai sun bego da biya kai yaji zuwa da sabbi ya bar ai kiyir biya
0: yo na yaro zulinda
1: ah da da yaro
0: da giro guji da gobi
1: so guji so gaza yaro
0: da da amla mar fi bi no yaro kolata abi dogoro mi shiro isi kuma fatola nadin dinalim ja
2: piso bi ambe
0: ai zombe
2: yaro kawai kolzin
0: yo to kawai so ni mina
2: yaro kolzin da audio kolzin da on yelem da fai da timi
0: awolele ci so mi ngo awoso ndin ngo awoso ndin
2: yo
0: kumbu man sana sana
2: ne asungina
0: abile shiro da
2: wani lati bullen kudin buri kala kala shi ndal za shi kamu da su wannan nan ne ha yar ula
0: ale ba
2: sayan su din naro kamu da
0: ha sayan kamu
1: din nan da
2: ha su din ma shol ba amma sayan su din ba putu men kudin ar klafuna a wanzu da ba surtu su din ba
1: wushe
0: wushe da mai gulle mi a gulle tanne dia roko dia karau
2: roko karai awadi immin intama shol ba amma kininga suudu man saya dimin ma
0: dautul
2: dautulu min manya zicin ba sau na min be amma yin man baujin baujiroi basarki me tidgina nan kwaro awadi min bunum lir madina yaro wallum nenum ar kusuro gon ma turu kusuro gonum kudum denum zucin zucin zuliya waita salam zaya nan duero isain
0: nazara kwa zai fuska zuri kin ziyari alama madin kwa
1: ya ga sai kwa ruwa gojin gojin bari nan sai mun dan zuri karako ai shi majin do ai shi majin do ta shi
0: yo shi da
1: yanzu wa ta ai ta majin da ga ki kwaki majin la garo garo majin da
0: yo le kirin kirin gazo
1: kirin gazo ro shi
0: ko ale zidi do
1: kana kamuri da zaman
0: ai ko wazi do ya ka baliyar ugun
1: da da da ne koro inde
0: nafka da yo
1: ni kacin nan kan zamin bela ba
0: be shi
1: lokun neptun do sa yakajewe sina
0: kun zabi sina da me
1: kullum zo dimin do impal yaro
0: yo baldi kwa yaro yo ni da da lele ngi iske ai woro da warzai no
1: ayen palle yaro
0: annum lawo gidiya
1: kamudu
0: kininga
1: ya karu klewa ma aw bureziri man wa sirin yoro
0: klewa
1: ya kullum shuru dimin do ya biya yin palle yaro kullum kullum yaro lona aw bureziri man yoro sirin kamudu klewa ma dia amma kamudu dai karu ngurga na anga karu wono ma yaro mudu man yoro tangare na kullu ci ta hayin lan da ismiya ai dimin guri to yaro mu kula ta lan yoro guldo
0: dare na don kuma kamudu awanu ma do ishew kamwa samma ade sanin warumi kuma suro kamu mi welan aw gul ma kwa sadino arumi
1: kaburu kala ni ro yakati tawan
0: sana dilan
1: very good na jafalde kam kanji ma gambe
0: yo mbe yaro
1: ah mbe
0: mbe ro kama
1: ah soro mea ndie fandimen
0: arba
1: mbe mana
0: mea la no indire
1: gul mea ndie pa fandimen amma pilaru kuna ro to karu kriya wala onyo
0: aro ngere gul
1: very awro tukun yero ngai kuna are kamu soro jiri lardaga de afunaisa wala so no wilir kaani makanuri an kama ne kanji ma kitan bayan guso fal fal kuma kala na furum tana jili a wala kwaro di muskwa kon di ruwan din tulu di mar fal fal
0: karangu do shi ma
1: fal karangu do shi ma bari ta amma kama ne kuma mafira kuma ai mare a shana fal karmi abula har gawar mi har luran yau ci ba
0: jezu
1: karum da kudi kudi mero wala ma akai shin ma gawu isum shana ne
0: ya Allah no yaru gananum kuri isum
1: ya ma na kama waro da yaru gananum turor ma shi yaru ya kala da shi lagu fi zun da tala chuni done wai mana nyiro awo zun yiro turo yaru yiro awo da sai chono na ni
0: zuro kan merman shi ka da muradu
1: wasu do sai sai kawari ma kam dai ngoso
0: nye za ka furo juma ta banyi me
1: don ah kamun fatura ngana bari ah bismillah fatura bari me awala zan ne gamin gamin sa ganya gari ka kana ba
0: ya ga
1: yarmu uriye ba buriye ba
0: korime
1: korime fitina tan put yero to do
0: ya ga
1: amma can gala zuru no holuna cha kan kullum shoro jimi na da yar uru ma baye aw bure sirin de
0: izu cha nyoro sirin
1: cha nyoro sirin
0: ya ga na ai godiya
2: putu bana da kuma asun ina hidima aw kullum ma kenan kuna da cin aiso enough for chin do ka fanci yo
0: kwa kunin ga shiro leti gringa susu kuma yar da yana
2: kafalona
0: buron ma fuska no ruwa ga yoko na leti bla dio no fani ma
2: so fallona sho yar udu kollono
1: kwa kala funa yaro
0: kwa kala funa
1: na kwa kala funa aw jarabi zondo
2: okay kwa kala funa amma so nira yar u
1: yar u da ko jai dura ko jin babe yar u
0: da babe
1: yar u gringa faltina
0: jiri na yar u da ko
1: ba yar waljin ai ma zai na ba yar waljin
0: jiri na yar u da tiro terin ba fatoma zu da ko zuli
2: udu uro wallono ma nai lan be ma range yur tike dikin den shinan karo ge yai duri nan ka yai ro dikin
0: shi duro adi ma
2: shi duro dikin do a misal na iko tara di ti world ai man wazina dimin kwa nganta woro kumaro nyiro fatolan ka shi zo si ne ranza u ba sai ala nan ka tiri alerim na me shaye lan sai arumi a indomi zangulla kala do duno ku yega na ta ta suna zo su impatolan kamo karkara sulun putin gaja kalza kwalzain daw adi kada arde su kisalan konga di chan junonum junonum na ko ta wallahi ya ro mace jin
0: arin kazatu ba mashiro gina mare da yarin gai mare
1: arwa kanuri haye
0: kanuri haye arin na
1: shi adun mashiro
0: yo le
2: arwa huwa ba tero ay ay men kullum mo kwaron yima aiso dimin ada kanuri elan no ata aiso kwanyo sidin goro de fatolan grimin fredo zani min ma kwadi shi ma chu nyiro sudin
0: arma de su ganyo ro nyiro fani mi a suro mo du de man kunin gasha suru kuma ai
2: ka falle mare nge claro gwen amma surra me goyele ne duro monjin ba kira unun barwa dikero shura dikin
0: wati glaja
2: ne ran ziyar u ko dufal urata nay lambe ma cikoke dikin ba ma gari de ya yu ye buye uruke wastulunyi ma kawai sai ka anzu star we kake take amma mun bayar
0: ma nazarar ma shi ma ba to mun dare mun rami don dai shiron kai soke tori na ta
1: karuri ya zatin
0: are shigiriya guru na zarari ne
2: bisa bidi la yarwa Allah ku ai ne rayuwar uwa yumi ko dufan la yum har kumburo ne aduri ma har kam gari abuin kirimi do misal ku kon nufuri min ne baba ya yar uwa yumi yar u misal gabcin dufan nyoja
0: buri da dufan na buri kirimi yar uwa
2: yar kirimi yar uwa da jin
0: nazara are da yawo
1: shi ne fato din
0: kasam kasam do kuma kukin gazi no dinar ya da leza
2: cho martawa na yar uwa ne gason beya
0: yo
2: buron ya ga sombe ya buron man ga soba
1: shi manan zirga na fantarama wu kala jili kama rai ka kilan ma awa awazuno ma ka jara nga ba wu kala kala indin kamuro nera miyari kamwe uro chukotoro wuna indin mlao wawo dinaren gamal kawa kamwe uro wangana wa udka kema dina ama suro kunga hayo nku nabtu napalida awa ngu sudin baya na wadu wakana gana imna kujia ishin kutuwa ishin chan gararo wano ma kam nyuro kulum sidi nare nyuro yorudu wanko zinye chaya kama atashuro dimi
0: leno kuila ya yu yisim shuro yasam
1: yu amate kumada taro kuhidi shuro mashinde jero chuna wa nyuro kwa hizika namba pangaro kwa zima nyuro chumbawo sayika mdia
0: jero so nina manji bayar nungu zori tazi gini
2: pero kanurie kamu kanurie haya eno atare suri maro wai shi fato kwa ila nabkata lan wai awala fanzin da zu panzaro duzuwa tu di sha kwa iru tulawu ya da iru fanjin adun duya iru gulle pero kanuri iru su panzin awagwazu fato ya mzu so iru
0: yo nazara da furi mi ke gullo
2: jiri numtala an zaman jiri numtala an zaman sai dai ya mzu so da numtala da ya ce jin a yan harin yuro a mashe cido gwanin pandoro zuwa min atsinim lawu jiri yoro dim ne aduri ma bumbaran nan bumba ma ko rayar sa da kuma
0: suro mai da indiyan
1: sai dingira do
0: yo do ba ma
1: yo te ro pato pato ro kakari samza tannama wallahi su tulu na sai ro ko
0: yo ba na ma do goro
1: sai kira do
2: a wasu tulina
1: mana ba ga fero kan ne kan ri di kure no ina ma duran ida ga ga bandar ka di han daro sadin yan za ba da murk da zo sai wallahi ni kana ne da ga ran ya kira ko kuma dauro lemin ga sa
0: dauro lemin
1: ni fatoro akwai fara ba gara ne a wani
2: ai dusa sha a wisha studin masidin wani ma re kwadi rattin za a wajo she muradin zu kuna rin be ma a wanda a kam tan man kadimiya jumin ladin muradin murannin shidin dimi
0: yongo da ne misalo ya gara ni korola de o misalo ni ma niro yor wuru kwal su luna da ndo shi nasara do kam gare yo niro yor wuru kwal su luna yo mashi me doctor walk to da kama fudu misalo guduna ide ku ila niro ngonda shari leno ne ye gana rono au ne yengo faida tunosha
2: panero
0: yo danero re manare da yo danga
2: na
1: kwata au na mala duwa la sana sana ya rodu
0: ta duwa ya
2: wai har ura mashe gozu kenan nailan nan bana karwa
0: mashi mu ne
1: sada har ka dore la sana biya
2: o sada jirin gai fato fato jirin mouse ti asadi yo wa asun na kuma ro mana da aso ko a ura kenan sada ya
0: ro sada ya anero a joro fado ro a joro
2: na fainero taido yo ma ya kan fato de do maya sai so sro fato de rinna kata
1: mama me nabkata ro sara do
2: o fato kwa yelan ju di mama
1: mama yim di ara so na giro
2: wallahi ga mu ga ni me su wan
1: fato fato fato fato fato fato fato fato fato fato
2: fato fato fato fato fato fato fato fato fato fato fato fato fato sai da firo da sambuna ma
1: adi lezain
2: lezain bangal sama uda ne a ruku adi
0: Daniel ya gana ganti lezain lezain ba da sai sirin kana ta kuma na sha da kuma yarwu kwalzu suluna go mashi me nyiro sada da suluna ba sada da ya lewo ku yi dawo kuma bunyi buroi go zuna idan na yarwu suluna na bunya da ba yo le yarzu kwalzu na Allah shero a walango mashi saudun dum dawun gana ni na meja
2: da wan ya gina insha ada hakuna aw mashe urocin nada utile rogi ai chaino fato da nan karo chaino da suku awen radio ya jiri kamo ayen bai didike didike kirtange kikringe kikringe a radio ya dite yin din kai te yin kai warse yin warnyin we kake tulukin she ka hanzu tulukin dure tulukin wane so ya banzu wane so andiru sada chare chudo Allah uyen gai di chudo ko dai ba na
0: yarzu wudu bai da tumari ya
2: chama na faida tike shi ne dikin ma ai yoro dikin
0: buron ai masu dimba gulum yarzu wudu
2: ha yo dad saudi na kuma afi mafi kin baro dada dikin
0: yo yaru dai dado afi dimbi dai su dinya
1: dimba
0: gulum mana zai yo ai masu dimba sanar na fani ma buron mana
2: zubo yau ai masu dimba amma uro dik a woro na sadaro na da turma da uro tai do yo misal kuma awo pato din misal magi so kuma an be yayi misal creamy bar walja yar ushi ma din creamy da yukin ba yukin
0: yo no yumin yo da
2: misal kuma atargu bar walja yayi atargu kuma ya zaufi diyar uwar mai uru ai masirin ba bi adin na lalam ga yuke fishin duta cinzi ne
0: ni da fadi yar zuwa faida zina da yayi
2: a ta man yar udu faida din ba gulbi ne faida din ne
1: kam kuma ran nan gunan be ne ra yaro magai ne ra duhalcin lalamu awlawo ne ya fatar man suluyi tara salamu alaikum sukara tara gana karaya ngo ya borni ko ke gudono to ngana sadala chuturo ya feror rohi fero de ya ze shiro dai ne radu video waja tara do suluna ma collection ne ra miya suru ngol miya ya dima ma royo ara shan de rohi dosu kwa do wala te kwa do ne shuma chira musurin gare ne
0: surin aro le choro gare
1: ah surin sorry wende wa ko zuk tarar wolti awu gari kwade jiro som zusu mo yero wallahi awu zuk ko no kam ka duri zormi na ala
2: wode do wode mare adasha di pizza awu shiro mo njin sirin kambo sur ka mo ai adasha pizza na rumia karen jum zai la fal zai kujara an zala fal zai sho glass an zala ya awu zain ka jin zala so ya kan zai kam na zun ba de jiri wonga wa kare awo lare kusuroro yurtumia ruido sala suroro yurtumia suroro mi narishi askraba wallahi suroro yurtumia nongwa dani
1: suroro yi askraba ngaro sonye kama kano ni dako jumbayi askraba kame suroro bayi nyakwa magashi tuwe ngayi wallahi kawo rubali
2: yo kakeri kakena
1: yo farmaya
2: kanzuru kandi
1: yo
2: kanzuru kandi
1: yo awo do adal baro ya na adal baro ya non minde isu pandoro lale osu ya nan gayya kamun wankan ke bana min ma le zuma manzuro ba mamaci ne ta da amba awai sauyin satana wurawo ne rugu da kana babu komai ta da amfuru nan gaife adi shaba kamun na bana min surna rodiya amma shi shakwan zai bana jin ma shiru mana mi akrawo yan gaishin jeda ina rin adanda mana cha kama halo yaru kullum yaru aula jedu ma daga jeda dina gaji kwaki yaru garajin bawo
3: garaji ba
1: da ka garaju su
2: ba wa durin ya 60 dubiye ya and ya ci to yin shiro ganayen 60 yen dai
3: kam ga ashin mun sai mana ya
2: shi wani ya mare ne zuma ziya ji war luke range ba mai ba
1: kamar kullum kallo kija kutu sun kallo karaye kullum jikin done isa ci dai mun ko yan press wace da ran duwar au au company da zakar au sanar lafan ne da
3: lafke
1: a kanin ga har kun warin god ba tiro wannan gaba da yaro war ma tin yin wazo sawari na kara au mura mu jina wala de kulinge luke au ala sanar ruke gulinge iskiya cha au nyinan ta bangana au braid ma iske na ken au braid ma kozna na ken tunda ka hulda wuro wuzuri dimin
2: kau palma shol ba ni da kilafu na san maso wofi ku ci ran ya u fato da
1: abodi
3: kwa huni
2: ya jiriro usanya gi misal dika mudu sidin
3: ni
2: da yo da usanya dikin ma shol ni ba kan butumaro imir balen ya mam kwam butumaro rannim imir amma
1: wallahi tallahi sadin ba
3: ah kurzo
1: ala lan ka shiro dar ku atun fazallaka tuno shiro kulma saladin man malaka malaka ya me ku ka almar
2: fallo kurende
3: butu
2: ba kuma ya da burowa na kwari irin biye man kwaro sadin
3: da butun yiro kuma buroi gulgina ya dai kininga da yin kafalka fallim din bade wata kininga zawe suku
2: ridoi
3: ta kuma ya la ba huwa
2: da
1: kafin gulgina ba ne hidima ne ra dume wasu ya nyira ne ra dul utuma zan be sole narato
3: awo dara du falle nyoro
1: dara du falle nyoro sudiya
2: dokan
1: ba du hu ina mento
2: awo du kullum mo sala kauro gotletin ma wani mare urudunu ba wani uci da yin
1: ba ala hanu ya no yin bana ku awo ku wajin ma
3: ne ku ba ya wajin
1: ne ware awo awo yan yana watch da ngoci company ku asuma biya sai awo company ne zakara awo an ya ci dan duwada ah da yake fato nyoro tilam na koko da yer nyu tulu ke shi ma tilam na mun len ko manan ba ku ga ma me da wala yim da ma nyoro fuska falte yim
3: sa ba o ka du ma nyoro fuska falte
2: ka mu jire ne nge su bi
1: awo da nyi jire da gana da ya assalamu alaikum ga wuci jire ma nyi jire da gana
3: idi ya wule turo biya do idi ba
1: ma ah nyi jire da gana ah bagin su kan madan be ngira ma da fandi min amma ka mu so rumina da guda kuta sai ngalinger kuna ladan muza so ba ti masu rongu
3: gila zauro harabi kretu ne so da so radio ne so kolido da ji na sharo gashi fite da gana andi a girdina nan karo play andi tamtama da ma kamar iji ne andi andi musko hafsi da ji na tudo sai sai yonga play da kirnye ishe nan bayan dagonye kunyin kliwana da kirnsa no

0: Ini nanti kau akan marah je. Sungguh leh jadi mbak, mabe ya, yeru ati, jauh rok marah alat roba.
1: So
0: ama kenengga jina ya re. Imla ni yeru mbak bamar mawalin dia. Ama chan monjino golo nama kam kalau ka sa kararo daware. Biar yeru mbak bayai. Cha dalam isimnya tu mainan isim kumbuna.
1: Nanti kau dah buat hari kau tu bayi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullah. Nama tu mana ni?
2: Angela Umar Habib ngora gambore wa direktara pada dokter.
1: Angela wishe kujero. Aiya ndero kudum.
2: Angela ya ganse na tramo yana ro uso uso gulana.
0: Yawo wishe.
1: Wishe wishe nya kwanda. Ni
2: sama ni ngizo mana nda fantirama.
0: Yawo.
2: Ki fatan atsima bara yaro rigina ni ya ntima simba.
0: Jere.
2: Wende da krimina yum grema shinkafa mla amla apison de yai sa salan awla wa sarana bena kardole aw yarhu to duko da watan granan lo yo a shi kruko kinga ku yedin pandinin da yakan bare no filatu ne ofira yakan bare ma sun jin
0: yau ta
2: yauwa da na din da sai ku kama da ala bara su tsanyan za zawan da lato da tin ale wanda lato da din awla kullan da tarin da su da yin da burontimin dibin da su ka mu burontimin no suna ma talan ko na da baya wallahi irki ke dikin su muko ji aya luna ji ai so din tsiri ibin tsirina ibin na hali amma ni boroman a wa na mu anjin ma na zani an daura wala da ya yin momin sun barin a wala nya talan din sun suna ma talan yaro da gina na ma ita su din
1: yo da alima rin yiri tawadun be yan gairi salima yo salino hutu bayan don na wai kuma ya ga na yiri fanu ma do
2: tam ma fangana
1: yole tawadum dan bero kuru bayedo nasara mori ana yidi fan maru
2: dan na misal chilu kala indike kamaro ngo fatalan ay son dey pirimi den kalma ginin ci ya atu de ku te gena ci ya hari ya yimlan ne ra yahu yer je wene awla sarana yu kero gena na ma hadu manin dan ga wana sai awla do ne suro kalu ya duran na mara ce bunya awla ci ya suro kuna da ki tsu suro da ci za ga na za karun yiki je zuna
1: yo ni yaru ma yaru ma gina ni
0: ala nya barazi nyo ka saji ma wonde jilindo guba zawa am gulumar su tinno kal sayan la gade su tinno kal nyoro aw jimba nyoro sirimba kam kar karon do kredit na re amma bu awor
1: shi da shoshi yarur magana to magana
0: yo amma o kan biyai shi ka mu soro mina da aw fan sai lambi ala rodiya sayro bronji refleri sayro jirem beyin ma ba man
1: afa da shi kana assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ban ganda dubdo
1: nda fato kilewa
4: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Duma rajin.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari dia mana ni?
1: Gila usia kisaro.
4: Oh, betul. Kira. Aku kau ada yang kira buat yang kira kamu jadi mana? Kamu jadi mana?
1: Nam kata lah, aku belum. Badil way mana dia macam mana? Nasi arojir entah ni gua syari gua nya. Assalamualaikum. Shin makadin makam gatire Assalamu alaikum na shado ayin mar kam sayro jire dimia ayita din mar lew
0: sayro mbeyin ma ba mar isa asuzana ma kamulare soku baro janyro udri sirin amma kamunyro udri sirin do tro kawa me ay ma india ka ko jimbaw kamala sai udri sono zain
1: no to no dai
0: ah sai mbi kawai sai ba so fera time baw
1: me ba so sai
5: din ni ma uro har ka faudi e film da ay en ge ba do goy ni ma uro har ka faudi e film uro
0: ron tuna be ni ala da no ni mi ambi ya ba ro hando wan imna rumini ya gade gade ku ka da wan ke gir ya baji ku gir wo ngai ya ta man imna awjina
1: yo bar ma awu dara ni no ni har ka da yo barma ha gudara ni no ni har ka da
5: bron baya uro ka tu so mai rakiya tapsu uro bron kuna e ko muko ro skrido ku uro dere baro su dia hal gade ro ga yake mba
0: yo ku yo har ma
1: ba na gade le sira ku
0: ya za ma sala ni na so ni na gade ga yake baro
1: shi butu hal ka ro ga yake baro yo le ji butu gulu ma re hawo kin ga da so so ro na sha do so ishiya bron na awki ji shiro ku ni min ku dai kin ni me da ku ji ru baro wallo na ba dai
0: sa dan ku jono kuru kawa kutu na kutu ne kallo
1: ne
0: amma kije kallo buye ni kutu ni dawo bar mo jin banim kibar kurala gonu ku afanjere len mu garu garum tulumiya wala dammin garun turar baka kutu kije ya da so na kutu ne nam kallo ma
1: assalamu alaikum
6: assalamu alaikum warahmatullahi
1: da kilewa to kishana gana
6: Aisha Muhammad ngoro fare wakil karata
1: da yawan tantu ya mana Aisha ushe kishero
6: Yeah, well, I'll let you put a taro so I can shut up now.
0: Wish you.